la bañ siñantu won ak seen borom alastu rabbikum khalu bala ya rabbi contrat bobé ñu faté nangu ni yalla leen mumon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara mum mo leen di wara mum ba faaw bu ñëwé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ci nga xamni dañuy firi contrat biñ siñantu won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo siñante ak ben société contrat wala bok men rew wala ben association wala nangam bu fekente ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sito jalla sun borom ni contrat bi ñeen siñante won ak man na ngeen fexé ba bu leen ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma mu ni ndax gaay nga xamni biñu ñëwé adina dañoo firi contrat biñu amanté won ak seen borom ci yawmu ala subrabbikum ñom day na leen woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ na boole ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekki ni waaw ma ngi leen di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaws mënu ñoo yamo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala yahya do dedo dundu mën ta yama ki nga xani mi ngi ci aljana jinu bey lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal qiyam ñom lafsu kun lañuy amé batu kun bo nga xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal qiyam nak ñeppay amando batu kun bo len ko dugg aljana rek da nga amé batu kun moy lo bëgg mu nek rek lola nek bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbanik mu dal di nek sow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nek mango hunul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu nekkal rek lola dal di nek luñu bëgg rek lola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jimu joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram dana nu sokku jom ak sallallahu alaihi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane ga ñu bax ñi ñi melni serigne salih rawati na njabotuk serigne touba gi xani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawat ni akay gis sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti sun tubani yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni seigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu bin niyyat neñu seigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi shadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni seigne touba yonent bi lay neena jëf yépp yalla ng ko tak ci yene manam acte yépp mi ngi tégué ci intention acte yépp mi ngi tégué ci intention lool la yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam acte yépp rek mang ko tek ci intention léñu bu waxé loolu seigne touba ni ko man dé sama intention moy barkélu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fatlikou samam xel du jog ci ñom mukk léñu lool la seigne touba tontu al khadim jaxati kala né ba mu délo kërëm mu daldi bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati mun akay yalla na jaduna ñeñ ñi ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñeñ seigne touba doxé ci bindu huqa seigne touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalla na jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñi ngi koy joy mun ni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la
manam jamaat la suuf mi nga xamne amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax ñu di len joy di len fatlikou muni kon rawati nako amul xel rawati nako am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fatlikou nit yalla yoyu di len joy kon rawati nak ko am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fatlikou seeni jëf ngay fatlikou ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën gën kala gën ñu diko wax cheikh salim mbacke nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi mu woor la ni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko dé xalaat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi uppele won fi barki demb muy cheikh salim mbacke gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg te moso dajek jenn waxam mu nan kuma gis taxé moso dajek jenn waxam muy wax lu xoti sharia moso dajek jenn waxam muy wax lu ñagi ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñagi ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne salih wo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñagi ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni agon na fo xamni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tal ni deew we kon nak bu fekke ni dang koy tudde wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit jël ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne salih mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñago sharia tasare khoti shariatul islamiyya ba nopi nak di tudde wo seigne salih lani bakkarok may fatuli feek yeen ngoy def dana ko donoser serigne salih mbacke defarul nit kuy xoti sharia ku weddi nga dem laaj ko serigne salih touré bu ties serigne salih mbacke defarul kuy ñag ñagob l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh salih mbacke mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustapha salih kumu ci mana don giso ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekente ni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te giso kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol dédéwé kon nak bo dé xoti sharia bu nopi nak di tuddé wo cheikh salih mbacké da na la wax ni joté wo seigne salih dara seigne salih defarula yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ni seigne salih defar tañ xam len fa cheikh salih touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne salih wama defar ta fa top fa tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñëwé adina dañoo top seen mbakan malheureusement na ñom bañ ko daggeete def ko ci ay whatsapp dima jema jabulise degg nañ ta luñ ca ba degg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joge ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lu mu wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni serigne salih mbacke dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ne ala subrabikum sun borom ne ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asaman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wa ma kanu munsirin wala sun borom wax te suratu duhad Cheikh Salih Mbacke di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran dañ deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bi ma don def wax na ko ci man abdul da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul da wara wessale lolu bopam
ab julit njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanat yi te yalla rek tax cheikh salim mbake yegoon na fofu njariñam hayawanat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh salim mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh salim mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh salim mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julli sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qul naqs alayka min anba'i rusul ma nusabit bi fadak bo gise manela dana la netli ay netli rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna muni bo gise ma di la ko wax moy dama bëgg mu meena degeural sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo meena gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lo rek la ci djublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokk la jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñëw dé Cheikh Salim Mbake radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamoon motax ak ñël bénam ba ci mujjëm kenn xamul ci mom lu soppiku xana luddul bi jaaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamu yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat bi lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko faka sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam sun borom day rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko wa'bud rabbaka ataitaka al-yaqin nangay jaamu sa borom ba kerek jibril ba kerek malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ataitaka al-yaqin nangay jaamu sa borom ba kerek genn adina di ñew ba kerek faatu di jot cheikh salim mbake non la melon jamono bu nek ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araq walliyan fa ka'annama ahya yep ku waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat ñu noddu tak sande ñu ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat muy dox ci kaw xlu ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko meuna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah su ko defé bepp jambu ko roy tuyaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane ni cheikh salim mbake ñi ngi gane adina am hal sasin min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sutum buñu wax serigne khalil mbake ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu wala bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wareme ci téréem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salati al-khaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal-fadila wa darajatan rafiha wa fasul lahum maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina adhaban nar wareme ci téréem bobu mom serigne khalil mbake sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñu wone ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmmi yalla neena mom serigne khalil ci téréem ba cheikh salih mbake mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani
ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni gudi alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi sere wuñu man lo wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo wax won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko te mo wax legui li sa'ir bo xon ni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi khadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxnako ci masalik yana fi'latuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alayhi wasallam amone ben way buñu wax Ousmane karak qaswatu badrin julit ñepp dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci penc ma jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñepp nga ci xareba Ousmane lolu nakari ko mu daldi jog ñu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñëwé sa taxlu ci biir xarabi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé nanant bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñëw sa taxlu ci xarabi di xex ngir yalla ñu pénant bi ni bu dié safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa la ñuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit maadu loolu da leena dal ta yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex ak Ousmane belésé nañ ko belésé yu bari mi xare bi jeexé mu dal di daanu teud légui nak am ci sahaba yu ñu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muni e baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an innal ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandre rek ba ken duko nat mom ko lo rek la don defandre waye defandreuma l'islam de ni ni la ilah bi nga xamé né nañ wol bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xane mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak lolu wolof di tudde c'est vrai muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara duxu fa luddul c'est vrai rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xane non la Ousmane def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara du xofu luddul rek ben jiego mu jef jef wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lol lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fek bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit buñu xex yonent bi war na leen jappale giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamé ni ma ngay dem di xexi ba yalla dogal
ay bokam biñ ko blessé mu daanu ay bokam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar nan nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defander diine imam lan man l'islam la doon defander ñu ka ko yon yon ci yalla muhammad nga and lon di xex mu ni ah man l'islam la doon defander bi mu waxelo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljina xolal ki mom ngay dégg lég légi borom xam xam yi di ko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diire dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljina moy wajoju moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljina ba dara bisu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeuti ko mu dem safara nous billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disew ko lulul rek mu dem safara sun borom wolbeuti mu dem aljana bi mu waxe lolou sayyidna omar dañu beurep ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé mu ni ko det omar kullun muyassiru lima qulqa la jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faaw dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqa la motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salih mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa biram wu gor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juram wu gor way juram wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko woné ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu serigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa usamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu وجهه الكالئه ابقاه مكملا له هديه مباركا مصححا فالحا او كما قال رضي الله تعالى عنه من مام شيخ محمد لمجيب ادغني بي سيغ توبا بنده باتوب صالح صالح اجخكو الصالح مو دالدي ديف سي اي ابيات واي من مام سيغ محمد لمجيب ادغني من من داي ماغي نيان ابغى لنا bi fadlihi salih ma ngi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir ma ngi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum serigne touba yalla nako yalla motle ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu ta'anhu ah lol de mom deppo na lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan la nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbinde sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tudde gim tudde cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni ñent yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo sotti moko sotal
seigne touba ngi ñaan yalla mebeutam soté ci asalih mu ngi ñaan yalla mebeutam soté ci asalih motam wax ni ma assalamin li yusayul amal sali alasi yukamil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al muslih salli ala salihin wa huwa al muslih sadiqu sidqun salatan tusjal xam ngeen ni al muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbak ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ dan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérant nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lam ma tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñett redd mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopp manam bu fekkenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih mom limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax moñu ko nak di defare koku moy muslih Cheikh Saliou Mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax wagnou ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jeexaluko boko don wagnou du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yowmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne saliou touré bu ties ni ñoko jog ni serigne saliou wama defar koku rek doyna na mo Seigne Saliou touré bu ties wallahi doyna Cheikh Saliou Mbake na mo sa yowmal khiyam Seigne Saliou touré bu ties men mom rek doyna Cheikh Saliou Mbake na mo sa doyna ko référence dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yow ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré bu nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lol day di won jëfi cheikh salih di won jëfi cheikh salih de gañu ñi nga xamni dañuy tuddo serigne salih bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké ab waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj bu nuppi di tuddo cheikh salih mbacke man ñettul yeen ben xiss rek Cheikh Saliou Mbake ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xamni da takkon cienou baat bu nuppi faté ko ci baat bi faté ko ci baat bi Seigne Saliou Mbake bimu seené cien gi ci baatu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xamni mo tak cien gi aksi ci mom bimu suké bëkk ko jox loxo Cheikh Saliou Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ni ma gañe mu niko yaqotu sharia motax ya xoti sari amota wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe muniko ya xoti sari amota ni nga xamene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lul da nga xoti sharia cheikh saliou mbake bala nga jot jikko rek moy lalal shariatul muhammadiyya lalal shariatul muhammadiyya rek bo lalé sharia rek jot ko limuy lewet
limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram wu tedwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bu nopi di defare da defaro bu nopi di defare lola taxone bim ñewé muni jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ñu waw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won te daari cheikh saliou mbake way mané seigne saliou touré bu ties li cheikh saliou mbake def ci mom ma ngi len di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo ku ci am lopp lolo daraaje mënta wessu nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina as-sirata al-mustaqim al-istiqama gisuma luko geureuy istiqama mbolam daraaje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh saliou mbake cheikh saliou mbake def nako ci cheikh saliou touré bu ties istiqama istiqama sun serigne saliou touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraaje yep fa yalla daraaje ji ci gëna kawé moy istiqama istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne saliou ma defarit man da koy weddi duma nangou de seigne saliou mom ñu defar ñep ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem boy njaay nekk ci internet be ki di ciowaka wax rek di togn seigne saliou rek di togn seigne saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba dal la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamni duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham batin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul hal yurisul mal waya waladul waladul jismi yurisul mal waya waladul hal yurisul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li bay bi lay don faqat jeexna li fi bay bi don bayi dal mo koy don fekkene bay bi bayina fi ay talibe donte mom xamul lum reere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibi fi bay bi bayyi adde ja ñu dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi bayyi bi bayyi lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bayyi bi maqamam bayyi bi ak ngotum bayyi ruham bobu mo koy don ak secret ba donte bayyi bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurisul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum bay rubi lepp lay don mbotum bay rubi bu ko def bu la yalla defulul tawfiq nak yawma don lola nang ko kay añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne saliou mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wa tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujj yepp mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen doomi deret yi doonu ñu leen doonu ñu seen batin bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hassan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi
ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le sufi bu mag bobu ñom ñep kenn ku ne sa doomi dara donut mbot ma nga yoron sa doomi ru moko don ci yow sa doomi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñep amu ci kenn ku doomi dara tam don kenn ku ci nek sa doomi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokk moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du par parlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yeyo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg señ touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man señ touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju señ touba di wax señ touba djublu ci seut yi de dedet domi roye la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci señ touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seut yi de dedet bu don lola musibam amna seut bo xamni mom teniwul mustafa mbay sam bu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ro la ci djublu moy domi ro yi domi ro yi la ci djublu motax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ro joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek serigne Moussa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lolou de yalla def nako lolou de yalla def nako serigne Moussa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko seigne touba dalale bu nopi nga xamene jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la redd do guddu ba jeggi ko waye do gatt ba borom luko moy lo am wilaya lo am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi señ touba di genn adina ñu tollu ci fukki at ak ñett 300 bobu lon rek la amagun ci at samay nopp nga xamene ni amna fukki at ak ñet seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba
dal di taxaw ci njabot gi ni Serigne Touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli Serigne Saliw yobbu ko suñu wax ci ndodi dem tudde won ko Husnul Mahab nga xamene yobbu nako tinde di yobbu fa ben borom xam buñuy wax Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu Serigne Touba gi ak njabotu Serigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Ahmadou Gaye Fatma ñom ak Serigne Bakki Medina dafa nek ab bir wajurum wi dal di fay ñew wajurum wu jigen ñu waxtaan ak Serigne Modou Mustapha Mbacke niko Cheikh Salih mi day mu ko beggono yobbu mbakol ñu waxtane ba jubo ca Cheikh Modou Mustapha Mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax Sassoum Diakhaté xam ngeen ni Serigne Sassoum Diakhaté domi al qadim Diakhaté kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk buñu wax Aynul Mahdi ñu xamé ni Serigne Mor Khassoum Diakhaté momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom Cheikh Salim Mbacke Serigne Mor Khassoum Diakhaté diko jangal xam xam fala jange Mukhtasarul Khalil biñu gëna xam ci réew mi muy Khalil fala ko jange nako noni jangal nako lenn ci Arout jangal nako it lenn ci Bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna Fati Diakhaté nim bëgge won xam xam ndax bu leen fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim bëgge won xam xam taxna bam nekké ca Serigne Mor Sassoum Diakhaté dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax Hamid Sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé Cheikh Salim Mbacké nim maîtriser won juhraf nga xamni bu togon fi dila wax amérique nim mel da nga nan ki xana amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax France nim mel manam bu jele juhraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañuy mel bi nga xamni wa juramu jigen andil nako Hamid Sow momule Serigne Hamid Sow mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni Serigne Touba ne won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax Cheikh Mohamed Bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundaka faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñuy laxas ño xamni gennu ñu Senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu Senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotu Serigne Touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca université ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy ram ngoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko mun an qisiyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qisiyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi Serigne Touba musta def luñ nan acam maradi tali musuñu ko def an qisiyali min ad-dalali manam
ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi Seigne Touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi Seigne Touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lula neexul de bo moytu rek yam ci lula neexul lolu préparation la daglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal liñu am am wilaya liñu am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax Seigne Touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté motax ku len top da nga mucc adina da nga mucc alakhirah bu fekke deug la ci yow sun borom neena ci alquran man ya'dillahu fa huwa almu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا بني لا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh Abdou Khadir Djilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki Cheikh Abdou Khadir Djilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki Cheikh Abdou Khadir Djilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm mu ni man waliw sangam lay séti diw sangam ñi wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu mu ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci Abdou Khadir Jilani ko yow lila taxajuk di ngi ko am borom alal jit mu xamal ko ni ko lila taxajuk di ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom Cheikh Saliou Mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak Seigne Touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog dulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu Seigne Touba te mat ko sekk ginaaw bimu liggeyele Seigne Modou Mustapha mi nga xani mo jëk wootu Seigne Touba ba am ngeeramam liggeyel Cheikh Mahamoudou Fadal ba am ngeeramam liggeyel Cheikh Abdul Ahad Mbake rawatina ba am ngeeramam Cheikh Abdou Khadir Kassalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lool tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu anadha laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waaja du ko xamni ni li fi nekk lepp baye mako fi def soko ne ko fi def li muni bay ku wax li muni bay ku def li muni bay lo laal rek muni bay muni way mom deful dara
mu ne kooku du waaja de nee na waaja dëgg dëgg mooy koo xam ni loo teg sa loxo ni ku ko fi def mu ne la man. Ku gor njurul mu ne man, ku gor ndookaa mu ne man, ku taxawal xelkom mu ne man, ila axirihi daa jëf ji si boppam. Ana kan moo def li ñu tuddee islaax jaami yàlla yi mu ni man laysa alfata man yaqulu dani inna alfata man yaqulu hahanadha waaye laysa alfata man yaqulu kaana abi. Gaañu bare bari ñoom daanaka la seen bàyyi def dong la ñuy tiitaroo moom rek la ñuy damoo waaye ñoom defuñu dara. Xaala wala kasiran xaala wala kasiran xaala wala kasiran la seen bàyyi def rek. Saa bàyyi ne woon nangam, saa bàyyi ne woon ku ma defal lii da nga am lii, saa bàyyi ne woon mbëtt ma daanul mbëtt ma daanu mu ni mbëtt ma waxal ma wax garab gannaawal garab gannaaw, saa bàyyi ne woon orange bu fuur sax boo bu ma la ko jaayloo boo ko jaay am saa ngërëm. Yow nag yow nag yow yow loo def yow li nga wax lépp da sa bàyyi ko def yow loo def loolu lañ lay laaj. Yow amul kenn koo ma wax ni yaa ko jubal xanaa addee juñ la jox nga ni ko fuuf rek dawale koy gaasuwaal ba mu jeex essence waaye dara dara dara dara loo defal yàlla anamu dara lu ñu teg baaram amut kon loo defal sa bàyyi yow sa bàyyi li mu def lépp jëfi boppam la waaw boppam rek la de boppam la de sa bàyyi li mu def pour moom la yowmal xiyam de pour moom la yowmal xiyam de. Waaye nag doomu aadama yi ñoom xam ngeen ni aada da leen a tënk ba nga xam ni daanaka dootuñu settantal dootuñu seet dañuy nañax nañaxi rek dañuy nañax nañaxi rek dañuy nañax nañaxi rek. Saahir ba nee na woon walil fata min malihi ma qaddamat yaddahu qabla mawtihi lamaxtana innama almaru hadisun baaduhu fakun hadisan xasanan liman waxa. Saahir bi nee na ah sa waay te nga góor góorlu te fexe waajal sa bopp def sa jëfi bopp mu ni cam suñu day lam dépassé dawal ko ci aw yiw yow mal xiyam mu jiitu ko fa moom la ñeel de wan laysa li insaan ila macha wan laysa li insaan ila macha la suñ borom wax suñ borom nee na kenn ku ni li nga jëf boo ñëwee moom moom nga fiy fekk. Yow mal xiyam li ñuy tudde feret mooy say bagage bu fekkee da nga ko feret boo ñëwee ci réew mi fekk ko fi léegi nag boo nekkee ma Samba moom muy feret ay bagage am yow ngay dajale say bagage soofa ba dem jot nga ni cëpp dem ah boo demee ci réew ma doo fekk dara de dara doo ko fa fekk. Am na benn xakim bu nettali wax ju saf xorom waaye ju maanaaw nee na daal bu ma la doon misaal jëfi jaam ñi nee dafa mel ni buur boo xam ne dafa woo aw dagam ni leen dem leen ca tooli furwiya na ngeen mal wattal furwiya gën a neex te gën a baax. Nee na ñoom ñett kenn ku ni ñëw yor sab saaku kenn ki ni man daal li buur bi bëgg laay def mooy damay seet yi gën a baax te gën a neex ma witt ko di witt ba watt ab saaku ba mu fees mu takk indi. Kenn ki ni man daal du ma ci seetante man bu fuus ak bu fuusut bu baax ak bu baaxut man na saako bu fees rek. Keneen ki ni man daal damay boole xob yeeg yu fuus yeeg yu baax yépp witt rek dugal ci yóbbu ah kenn ku ne ba nga indee sab saaku buur bi daal leen di boole tëj ci benn kaso daal ni ay ca kenn ku nekk nag la nga wittoon mooy sa sens bu jeexee foofu nga yem xanaa faatu rek ah bu keroogee ki wittoon lu baax ah dana am ngañaañ lu rëy rëy rëy rëy ki wittoon lu baax koo ko am sens yow mal xiyam noonu la yow mal xiyam noonu la wan laysa li insaan ila macha. Ba tax saahir bi ni baye boo nga góor góorlu ci def loo man ci aw yiw mu jiitu la barsaqul muhammadiya mu ni ndax ascam su mën a doon ñaara ngi nii di ko xaar mooy barsaq dana fa ñëw waa barsaq gis ko aku meloom waaye addina bi mu bàyyi koo nit ñi daañu waxtaane lim fi nekke woon innama almaru hadisun baaduhu fakun hadisan xasanan liman waxa nit ñi daañu waxtaane li nga nekke woon de fala budd mën ta ñàkk buñ la ragalee bi ngay dund bu waxuñu ko it boo dee daañu ko wax de ak koo mën a doon mu ni kon nag na nga fexee doon ku jub ku maandu ku rafetal say jëf te yàlla rek tax
cheikh saliou mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitabu sunna ji nga tek ci alal kitabu sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh saliou mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitabu sunna onup mu selal ko ngir yalla rabbi situwa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne saliou ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadus salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram

dañu teurit melni ñu teurit yow ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ño xif ni jakk al-akhirah rek walbatiku wuñ wagniku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni aduna darul fana la ñu yag yag dañu fi joge dem al-akhirah munita al-akhirah keur gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muñ lolo tax ñom biñu dikke ñu fasé aduna wan gannaaw aduna djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nang mu nupp def lako tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara jefum ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni ken munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi mbaram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu dé mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaané ku yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekké won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak ma ndu fekké wuko ak ma ndu fekké wuko lolu mën ta am sun borom ni lolu du am mukk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mën ta am muné batay ma ngi len di laaj man yalla am nak alul muttaqina kal fujar am nak alul muttaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamale kacior bi nga xamni bayyi wut limay téré topul samay ndigal tont la moy kala manu fekke wuko manu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekki wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munuma ko yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol mën ta am mën ta am duma len yamale mukk duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cër waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati njambar bu yeme ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwa al-asil khafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena beugé liñu tudé examiner manam dama leen di def imtihan moy natou leen xol ba xam kan ño ci top sama ndigal bayyi sama tere bu yowmal khiyam ma fayé leen aljana ñi top sama tere nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkone yalla daf ño bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def bi motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu seet seet bo ci jeess ci xol ko ba yag mu ni tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan damay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni bandin jël bandin li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bok ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi daf ni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax daf ni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga cheikhlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xon joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu téddi borom makarimal akhlaq yi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni ni yalla bari na yërmane nek ci lu naccio diki bo xamni seigne touba amul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayidina imam maliki sayidina ali karamallahu wa ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio diki li geuna bon li yalla ko yonentam tere xoti sariatul muhammadi bu nan seigne touba amul morom

wax deug le seigne touba mom amul morom kene wëranti wuko wa yow ab katch kat nga ndax defo li seigne touba digle bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax njaay defal wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walax njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang koy wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom gi sokk bi jaw yow muso dem kër muso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yi bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel suñu mag ñi rek limi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali sun tay wu lool yow dal lila yalla sant man nga ca ne waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qad rabbuka ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow nga nek ci la yalla sant bu nepp nak ngay maslahante ak ñom waye dogo ak ñom l'islam waxuluko fen dogo ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gonay dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salih mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan woow fekk na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bobu may wax tamay defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ab conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne salih mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma djup waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalema ñu ndey sama doom ngi ni cheikh salih mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune ma waye suma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi suma nuyo dama romb ci buntu keur bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawale ba djup fini def fima don def conférence bi ma dal yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laccé keur diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko wolé mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dal ko man dey dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layanté ak yow biir ndax alquran yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maneko dama lay yalwan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake maneko dama bëgg nga sagalal ma serigne salih mbake nangul mako bonu ma dor la wax muni man nangul na la maneko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw maneko serigne salih mbake bam la yore da beggone bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw maneko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yegal ko mu dal ni beret ñima giñ na ci cheikh salih mbake lolu tay lay jeex dara di yekati mbusu tangal jox ko ni ko so demé nang ko tubal wallahi ba diwon sa delu ci ma dem difa def conférence
wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama deme ni def conférence bama noppé ba jëmaat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomo ko gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbacké da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbacké say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggeel nangulena sofu Seigne Touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci suufam rek te ñun ñepp moy suñu référence Seigne Saliou Mbacké mi waxuma la Seigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni Seigne Saliou Mbacké ni mako xamé bari na ko jaar xel comme te xamé wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digënté ak mom ci ay xew xew waye nak jëru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna Seigne Modou waxtaan wi jéxul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtaané ci al fadilatu cheikh salih mbacké wax deug yalla jéxut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukamaaw yi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbacké nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni Seigne Touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'd lil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj Seigne Saliou Mbacké non la melon Cheikh Saliou Mbacké wallahi non la melon xol le nim liggéey Touba rek nim ko yokale Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jeufam yep nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci dara lul yalla rek wax bud rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khasside yi nak khasside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khasside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khasside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visit ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni Touba bobu le mbaxane djipsina bereb ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la Seigne Touba wo niko ndax mokal nga khasside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salim mbacke kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiya kérok khasside gogou la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolam lu seigne touba di ñaan ci bir khasside gogou rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbacke kon dal seigne modou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di leen sante di leen gëreum di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waja genn ni deug deug duma deñ di leen ndokkel jamono bu nekk waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokké leen ci niñ leen ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñing leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma
di alchimiste nima xende ane bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxone mune ha mani waaw maneko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radjilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf manen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témer la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba maniko ñu wax ahmadou bass momako waxal munima legi nak lula gëna nakari ci admi maniko japp giñu japp serigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci admi mom lolu ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wala rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen ne khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé nam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamne moy serigne musa ba ali salatu wassalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne musa dumbuya gën nañ ko dégg serigne mam tierno ndjay mu fele ci espagne way defena jamono mi ngi sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel liko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji café ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu sunu xarit ba serigne ko safal momit ñibbi ci na sénégal barki dem rek ñu na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi sénégal ñewugo ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi sénégal nuyu nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit nuyu nañ ko fofu ci amérique soxna mam bu se ñass bi ngi fofu ci italie nuyu nañ ko soxna mburi ka geey suñu jigen ba dekk fele ci louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amérique mok serigne cheikh mbacke ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolak ni leg leg émission bi rek day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne hadi diouf nek fi ci suñu wet fi le kërëm nek waye mu nga fele ci amérique waye kërëm nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit seigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndaysan ren bim ñibise senegal ñu ne ba fi ci daara ji seigne ibrahima ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni seigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax kërëm nga fi ci mbacke waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yere da rafet bama rus ko sal yalla xamna ko wa am basay yu ris yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi dima xol yu rafet rafet ma sha Allah jazaka Allah khair jisa yalla la yalla fayit def ko ci sa tere jef ci melni serigne cheikh jonne ma nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top emission bi surtout top emission bi ndax wax ndjay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek di ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit
seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokkal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa doom dootul mokkal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran liggeel ci seigne touba jangale fa alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërëm bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na man daw ni da am juma jumi te xeer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax sun borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا من أجاب من استجاب أدلي إجابة في سامي دا

0: ñaari ponk la koor ñaari ponk la ñu ni ñaari yan la ñu ni al imsak anil muftirat wa niyya malikiya ak safiya ñom non lañu gisé nenañu koor ñaari ponk la am bo ci bayyi rek koor gi yakku moy yene ju sel ni fasna yene wor benen bi ci moy nga japp sa bop ci lepp luy tax koor ge dog lepp luy tax koor ge dog rek nga tiyé ci sa bop am ngeen ni di melni Seigne Touba sunu serigne bi radiyallahu ta'ala mom malik la top ci walu ngir imam malik mom la top ci walu ngir daana dinkane ay talibim ni len ni ngeen moy ci ngirum malik ndax ngirum malik day lu sel la mom Seigne Touba daana ko dinkane ni nga xamene ci walu tawhid imam al-hasan al-ashari la ci top al-ashari naka nonu ci walu ngir walu fiqh imam malik motax muni siyamuna lahu faridatan bila siyadatin wala nuqsan min ahka iman Seigne Touba ma ngi and ak malik kor ñaari farata la am ñaari ponk la am muni amul yok amul wañi ñuko ñaari farata yan la muni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene tey sa bop ci lepp lu yak sa koor da nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan diko xewal lu dagan kon Seigne Touba ngirum malik la top ci adam bobu motax imam malik ni koor ñaari farata yoyu la am yene ak lepp lu tax koor ga yaqku nga sori ko bo demé ci sunnay koor ñett rek la batay ci ngir mi ngirum malik tax Seigne Touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jiluna al-futuri min ba'di al-ghurub wa thaniya ta'khiru suhuri laylan salisaha kaffu lisani khawlan ñena koor ñetti sunna la am ba ci jëk moy téla dox wa koore ba jëm tuso lo ñëmé ñëmé xif nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa bëggé julli ba paré soga mus dara su boba midi plus lo tahjil defo tahjil su boba bayyi nga sunna sunna yi koor moy buñ né dog jot na rek nga daldi dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def muni waye nak bul sante jaxate mba silla bay dog te fekk koor fekk jant so gud min bahdil khurub lañ wax ginaaw bi jant soye yakamte dog nak ba jant so gul nga dog muni bu ko def mukk muni ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañu bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan bay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu ni rek bu teud joté ñu mbeustan ba seen biir fess teud di nelaw ba jant fenk dedet muni del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd li dox sa digënté ak japp juroom fukki ay rek lañ fi wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay bayé lek ak naan dal niko sahabi bi waxé won ak fi fajar di xaré na fekk ñu mënes fe jang juroom fukki ay mun ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul njariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul njariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul njariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahdihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yaram nekul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko fele motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasail fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tie sa bop ci naccio diko yi muna man yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reere reere ko tagar sa bop bay tie sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan yi demé non ak taccu len murid muna man ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reere reere la lay tero tiranga ju reere reere tiranga ju reere reere muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ma tax mani suma siyamu antabihu lam yanhasir fi adami al-akli faqat fi mahtubira muni mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolu xif la tuddu muni ko lan moy koor muni is rubba sa'imin ma al-jama'a laysa lahu fihi siwa al-maja' muni bari wana wa jo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk mu fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawmu an yasuma kullu 'adbin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wa jo xamni day fexeba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens muna muni fexeba garder ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens juroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexeba su juroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna muni su juroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkal noy bu ko pey lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciir ci dess yep non nga len di worale non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muné fal tamsiku an nasrati ila al haram wal masi wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bu ko dox sa nop bu ko deglu sa lamiñ bu ko wax sa bakkan bu ko noy sa loxo bu ko lal lolu moy deug koor wa kullu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doya di dara nga fexé ba penktal jant ab sowu jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doya di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu moy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak sillak samba ak sisé ko mom te moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamonoy xeddak jamonoy dog nak nuko xani sal sila la sante wala sambu wala jaxate bu xeddi jote muy dama baña xif tax moy albatri alhamdulillah raxasu ba ca tioncha la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak ndogu jote nga def ko ni lool mom ci fi bayima rek moy doxale bayima dal moy def ko timew ñam defé ni ko su joge do tusurati Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as ngir jëm yalla fatale ko ak yeen inshallah taala ndax dama am gën go xamni mi ngi tok dima xaar te ñaari dimanche yépp émission bi amul lool rek motax may na profiter pour def ak yeen émission bi ndax xam ngeen ni bu len fatani presque man wéru koor yi bu féké ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tud moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ginaaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah taala su ko défé ñu continuer wat émission yi rek ko défé xana ngeen and ak seigne modou ci rediffusion yi bu féké ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu waré jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu inshallah taala ma muskila fihi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mana nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtane lu jëm ci koor gi and ak xéti nafilé yi lolu moy tax xamna bu wéru koor xëjë tëru rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ñi sant jaxati ak samba défé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi ba ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ihya ulum din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairan jasa inshallah taala té ba ngeen jappé ba légui bayyi wi leen ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xam nako waye ba légui rek ba légui jasakumullahu khairan jasa ak ñi melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne kossa falak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreum di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jasakumullahu khairan jasa yalla leen yalla fay yalla na leen alquran fay yalla na leen yalla taxaw yalla na leen alquran taxaw ak ki nga xamni yalla ngi ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbaye cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeenté ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul mbeugël gi mu am ci man ak xoxélam bi du deñ mu barki dem rek la fi rakam juggé barki dem rek la fi rakam juggé momit xoxél gogou la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasakumullahu khairan jasa woor ni mani suko doole matawon te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solal waye nak innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki suko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jasakumullahu khairan jasa yi sant nañ bu baax di leen ndokkel jëf ju baax ji ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na delaguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ne lab ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhadji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhadji malik defuko man mustapha mbaye sam beggumako lu lola neex lu bax bax man begguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhadji malik yalla na mako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñooñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu
1: yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñudul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma bama taxawaluguma sax dara dé kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu señ touba niwul ëpp na ma fa juroom benn wër lool nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu señ touba niwul ëpp na ma fa juroom benn wër ma nekk fa rew mu señ touba niwul lool la gëm ëpp na ma mané fa juroom benn wër yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khairu jissa yalla ñu yalla may ñu fekke koor gi te mang ko te yalla defal ñu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhira may ñu fan wu gudd ñu fekke wat ko ay ati at suñu borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سيور الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جليدي بك أوديتيري خسيد أون لاين، ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min hajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yeen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni li kulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaqia yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa yi wax, lu ca ulamaa yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu leen laaj demande explication, faw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg gën ko cee fonk mooy nit. Mu ne wala xadd karam naa benni aadama wa amal naa am fil barri wal baxri ورسخناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ممن خلقنا تفضيلا من يالا نوبيني ليب واي نك دوم ادم دنج كو ديفال اكسبسيون موتاخ ما جوخ كو اونور بوما جوخول كين جوخ كو دراجه جوما جوخول كين جوخ كو مقام بوما جوخول كين ورماليكو نوما ورماليول كين موم دوم ادم باتاخ ما جيل كو teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni toll la def ci bakkanu xar mi nga añé choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggé kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bindi lepp dom adam momu la moromum dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu watay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur san ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dilako yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamagn la koy joxe loxo chamagn bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagn la koy joxe to yanamtu sallallahu alaihi wasallam ni yeen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamagn jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagn ñam wowa li fi ak muy res ku la liggéey japp la ku la liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujji mom ci bopam mu wagniku di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sa borom mu bind te mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mana yare kon duma xam nuñu yaro ba mana yare waw dom adama lepp lu yalla sak bo gise dom adama amul ben virgo man na mel nuné dom adama man na dem beugun malaika malaka la wax de ni mu foré dom adama man na dem beugun ko upp ko dara jafa yalla waye dom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi mbam xox mi dom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadar allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umum amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama def ci dom adama muni man yalla bayima dara ma faratna fil kitab min shay bayima dara do adam bi ko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yepp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yepp yalla dajalé ko ci doomu adama motax muni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gellem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon dom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xisete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina raka yi bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa tu ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tek wonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédé ni xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw choonay man na bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessu wuta yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la wax dé moy dox sa digeunte ak dom joju di woté wa ay seto ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corrosé le bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy yi gone mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te génné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bokku yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo ko nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu sansé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiya nga di ci yar xalé li ñu no do takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma ne ci waxtaan yu té ngox ñor bu ñuy noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy pinir ngoy pinir benen bi ci moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yarekat bi daf ko wara xam am naño xamni shaykhu tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ño xamni dañoo mëna jangale mëna yare mëna jangale mëna yare 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen wax nan waaw mum kay gal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambale wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee dong buñ la ne yow kuy sa serigne bo ne Mustapha Mbaye Sam bëgg Mustapha Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñewé niko man dong ngam serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy abbu telephone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom telephone niko jël sima boma jël siw dañ may ray de ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolal bi wax lool niwul sax ci bir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wot ci téléphone té nan bay bi boma jël mursala si la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo pa mursala comme waccé na dama bëggoon mu ñëw wax mané ko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji wo ma may na ñëw jël ci bay bi ñëw mani waw yow gorgui mursala mi dala dan wo telephone mani waw maniko ban numéro la dan woyé mu keur keuri luqati numéro bi ma dadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo maniko lo yow da nga dan abal diw sa telephone mu ci wote muni ma waw mani yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mu ñu wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mu na ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko laal serigne daara bi mako boole mu koy jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li moy yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yobbu mu ñu wa deedit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye def na ñom ci or la ñi yëngutu xalé ba amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: nga
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu ne xale bi wërtaté nga yar xale bi ndax droit la bo xamni ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyya la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet de nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax suñu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba suñu borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yegg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé ko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé seigne touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui pour wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reuy ci tur yi motax yaronte sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci va va ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fimna am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur satch alali jambur ray ko jël alalam fum tambale won ci keur ga ci keur ga la tambale de da mag ba ak ci mbedd mi rek waye ci keur ga la tambale melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw dula baye nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo so ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopte lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci nit ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulul liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xam ni melaw gëlem duñ fatte duñ mer bayyi duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ ngon ko toñon lay fay yow mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diéwul ñew tégal la ko ci kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu la ko mom mus xana lum jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño jariño la té fuñ tollu dila lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben ben par ben jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñuy yonal yar lutax yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yagg mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni musulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santaneul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangale droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar beey nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu duma ko lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yob legi lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko don ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox bam wad duko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka duko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionné la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeenta njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne dara nga koy sanni pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne dara nga koy sanni rek pare ci budé serigne dara bu ragal yalla toona yep mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ci internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ci daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ci internat bu mom wéru déwone xalissam dina ñew kané ci daara fay jangale fi sa billahi bolé ko yara wéru déwone du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci loone lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu Allah wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né balma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko balma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko nan balma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu na mu ni préparer len seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliya bi yalla don wax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mustafa ali salam yaron ta yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad ali salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller nga len digel bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digelal sa njabot julli rek dedet moy digelal sa njabot julli digelal sa njabot koor digelal sa njabot añ makka digelal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digelal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wat taqwa di dimbalante ngir yalla digelal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diisé taxna mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya baye bo muñ nak ciono bu reey ci nek yar njabot muna mun ciono bu reey ci nek yar sa njabot muna ciono bu reey ci nek ku nangou ta son do ko man wastabir alayha baye bo muñ ciono bi ci nek baye bo muñ ciono bi ci nek lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la lelen ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi

na ko ñaari carte ci carte membre ci benn ci parti yooyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ñaari carte la, carte taqwa wa carte fujur. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, militant bu ne xam na ñaari parti yi, parti bi jëm aljana bi jëm safara, militant nal bu la neex nga minité wu fa, tanal bu la neex nga minité wu fa. Man yalla duma la ko téré, ma ngi lay xaar rek. Ñaari militant yi rek am, ki minité wu ci yonte yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis. Ruhusu sayatin, ñaari militant yoy rek am. Muna amune nonu ñaari militant yi amé, parti bu nek amna orientation. Wa adaynahu najdayn, parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay militant. Yag nañu deg ñu nan xam ngeen man duma politique waye ma ngi leen di observer, ma ngi leen di observer. Yag nañu deg li ñi tuddé manam minitasmi, manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax way discipline, discipline bi nga xamni minita bi daf ko wara am. Parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti. Yalla ni nonu mu amé, non la amé discipline ci ñaari parti yi, muy parti Muhammad ak parti Shaytan. Wa deynahu najdayni, ku ci ne amna foy orienter say militant, ku ci ne amna foy orienter say militant. Wa deynahu najdayni, yonte yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation, éducation bu fiable, bu normal, bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax, manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko. Gis nañ ko ci adina bi, gis nañ ko ci adina bi. Yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader, mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonte yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom, yor dom mu nek minitao iblis. Parce que mal éducation mo fa am, suu tarbiya da nga am dom mu mag ni leng dem nek minitao iblis. Te pourtant yow mi bayam, yow mi ndayam, yow minitao yonte yalla muhammad nga, waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant iblis. Moy mal éducation, mal éducation. Waye bu fekkone amna éducation bu baax, fi nga minité wu fofu lay minité wu, fi nga minité wu fofu lay minité wu. Parce que sa éducation la dang ko éduquer, suu tarbiya loko arab di wax. Ana luy tax xale bi bu magge minité wu fi nga minité wu, moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi, di fekke congrès yi, di fekke conférence de presse yi, di fekke yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek leaderu sunu parti, ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñep. Na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun. Muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay
minita wo fa ngay minité wo kuna mo ni jikko ñoña ngay amé minita bu né jikko leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun walla way kat du wax minita bu né muna mo ni jikko leaderam lay amé féké minitas mo deug la mu ni kenn ko né ka nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lool la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibnu affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lolu wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay ñu bax ñi muni lolu obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel etc ñoy ñoy référence xalé li parce que téré ñooñu lañuy lire téré ñooñu lañuy lire ñoo ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci ngay référé wu dara salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mukha ci na usman moko wax de radiyallahu anhu mukhalatatu salihin wajiba laji bo de référé wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmad bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey doon am yonent yalla muhammad ci kawsu naam ni jaara fa muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula señ touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokanam rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gessu seen la jaawale la ak mom boko doonu tit kula xol jaawale la ak mom muni jaaral fim jaarun rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek suñu borom def ko ci yow min ka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar muna ma da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bare fu cheikh ibrahim niass al kawlakhi nekul rek bo fasene barham jom defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne
fu Alhaji Malick neeku rek bo xolé bo fa seené ibou saxo rek da nga nan Alhaji Malick fa né radiyallahu anhuma jami'an isa ajabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seen seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu zani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayul ko lolou roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imité dédét jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba déssu len mëna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dédét isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba néna buma lay yémé jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu sayyid alhadji malik ba dajé cheikh ibou saxo mas na wax ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim niss al kawlakhi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niss doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkel parce que dañoo fekk pinc mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niss al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg-legi xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu kako war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xale yi li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li waykat ba dako waxon waykat ba dañu dajé muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq go ne yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ab di philosophe lu pour na xale yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mën ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek am dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñap ni la mané ko loolu kon ma balleen fi jumaa ji sa dem loolu téméré juñu at ak ñi diko wax té goré yi defuruñ na mané ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas allah aqri qul ala qadri qul bi ñu ngi waxal sax ala qadri niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxal khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax li nak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defat mané ko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng mu jëkkoon
danaka man na wax ni sama waxtan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yi jox duggu ci internet bi bëgg fi rew li goné yi walé ni sëriñ ci ñeen di top waruñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju né ñu tek ko ci seen kaw ci la wañu ko wat nak mané xaaral ma défendre sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga déllu war ci la ma nékkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ ci waxuma sëriñ ci way yonentuy sax alayhi wassalam yonentuy alayhi wassalam sun borom dañi ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak amna ci ñoom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentuy la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam am ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam mun ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seut yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna mun way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne ci sun serigne su jëk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fule que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolou alcorane mo nako sante yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal Cheikh Abdullah Mbacke radhiyallahu anhu nit ku sincère ka dafa am bis jamono Abdou Diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wete ak jigen judul mahramam muni Abdou Diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wete ak mom di waxtaan ak mom ci biru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état te kon leg legi du ñak ma ak mom ñu wara wet waxtaan biiru nek te kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daar rek moko mëna may nit mu neexoon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul koko te cheikh abdoulah mënta ñak baña jaxaso procureur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom procureur yépp di leen mandat depp ci kasso yi ak njabotam la am njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon aga guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna bendena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci ta manu mani amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam
mukhadima diglewul terewul di mukhadima num mana nek sa serigne mukhadima mom diglewul terewul day tag gën gi mi def ali salatu wassalam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund dila wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol mo dit serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djeblo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ak tere legena buñ demé ba bu la serigne bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nañ dong yi febar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wër pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jall ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni cioc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni cioc tege ci yoon ñi ngi ni cioc tege ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaq ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé xuqal bukaaw bi ñu naan matna serigne xuqal bukaaw bo gisé ñu naan matna serigne xuqal bukaaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibulu ci oqal bu kaw xam nga noy def moy jefeli ci oqal bu kaw dang koy jang jefeku lol lañ la sant waye sax oqal bu kaw doon sa serigne dang koy jang jefeku da oqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali wi jaaron jang ko te jefeku wa legi yow mo xamni mëno firi abajada awasa ataya kala manas afa da kharasata sakhasa sakhasa mëno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sab seri te xamolum la digal xamolum la téré benen ci xani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi ena bo gisé seigne modou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ka muy andal rek sétal ñi muy fréquenté rek jaxasol ak ñom touti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbay cham neena jirul ngay jema gëstu ji kan moy seigne modou mbay cham munaw muni xolal ay andandom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan aw wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defee yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dong yi mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jangalé waat su ko defee kon xamna dama yemalé fi waxtanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawatina ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamale fi waxtaan wi rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reer reer yi dimb am nako yalla xam nako dimb ak atrir moy ku ñi wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal bu mag di jupsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci dara ji sama telephone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila diglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te deg na da nga yor dara dama dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko
bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen joju borom kërëm sax mësna ñëw fi ci daara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wéru déwu ne dina ma yone hadiya ak joju ni ma défal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna si ñëwé sax la naama ci radio ba ci état li lañu woté fa lañu jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Thiam lañu jot ñu né fofu lañu woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ñu mi toll na fofu mo ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabaarak wa ta'ala mu gog yalla xamna ko dembu dama begg lool mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domaine bi don set ci keur rakam dum jënd fi xom dal ni wa man de masna may deglu ben émission ñu ni seigne Moustapha Mbaye Sam côté domaine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ko lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci salle bi yalla xamna ko joy ni ma fukki atay ngi ni ma la di la deglu guddé ak bëcëk daldi génné radio bék yépp won ma señ Modou radio bék yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu ri yowmal khiyamati akbar ndax yonentou sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dik gi nangam nangam waaw suko defé rek muno am gandi joy waye samay beuy day tafuma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jeuf yalla ko yalla def sa tire jeuf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jeuf waye yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuy bu baaxit soxna mam buso ñass jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu koy wax jere jëf jazakumullah ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci seuntuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xamni wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tammi ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen tere jëf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jëf ba ci ñom
seigne cheikh mbacke ñum nek amérique yene joji rek lañ am ci daara ji ñun ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo wax mune man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dem dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi ak ciowal ganar yak nangam nang mu way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey mu ne mo way loy wax ni maneko man sa buma xeye mang tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper mu couper ganaw bi lama soga war nak wax ma lim ma don do ila akhiri li la mag ñi xamam kay li ñu dem da ngay jitu ba nopi ne kay li ñu dem sama do ngay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu daldi re dem te waxna deug li ma don def man nako def maniko demal ci sa li waje yow liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba meunatu mako dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawm qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir dooma adamay jari ñoko te dañu bëgg bokk ci sayyidul khawm nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

ñu rek melni lu yor ben wal wal ben jooloni diko feug mu nan kasang kasang kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mu way bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limi wax lepp lim doon mu ni benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jaxam alquran non la mel dafa am moment bo xamni bo ci tolo alquran day jafé ci yow day dis ci yow ma do bëgg nul daw bayyi fa daara ja xalel bi bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bi mu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu mëna bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbaliwul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppuñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay dis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ngey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mo nan daara la jaar daara yi mbacc xaan yi da tax ñu wax daara daara jo xamni seen koñ la nek bo démé jàngi français bañ xaw ñeu jël fa juroomi aya juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobb la nga dem lycée wala nga joggé chuché bi nga doon way ñu nan daar na daara loolu moy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu sun borom da ak alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yoni won alayhi salatu wassalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamasaktum bih lan tadlo ñune ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da nañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bok na la wër ni say dong dut ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu mokal alquran ngir ñu mëna asaf luñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légui nak buñ démé ba nga xamni kenn mokalutul alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlon alquran di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min aljinnati wa nas dara du ci mejji loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank bu tuddu ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna non lank bu ku ñu lankale yonent bi neena wona dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy kéré lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolal la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ja nga xamni
4 heures nga yewu ci

تلم ولا راك تلم هاي برم خم خم يبري بغ ليك سي تخنا دوي ني ميت نكو واخ دغ جي موم ديديت دانيي راي راي رك تخي نان با سيو با اغ تا نجو بختان لا نييب دي لين دغلو واي ني ميت ني واخ دغ نك ليك تا واخ دغ تاخون كات ني ييغ فين ييغ واخ دغ تاخون ني دغ لين فوفا واي با ني ييغي لاني غيس لو لوخي سين بت ba dañuy raay raayal rek ci kaw raay raayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewi leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewi leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mo ko waxon neena ab jam li fi di guddi nebet di dem mu na amone jeufam digen di ñaaw dom adam bu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fek jeuf jeede yi ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fek jeuf jeede yi ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon dina borom nibe di gudd muna muni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ni gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min way yenu ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allatheena yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juroomi poste douane bala nga jigi sirat manam route bi jëm aljana payas bi jëm aljana route payas bi jëm aljana wala autoroute bi jëm aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne juroomi poste yep xam nga budé douani adina yi leg legi nga dajé douane bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté ma dégg muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo daj ak ñom baniko sa bajent aminta khujak sa baye bok muni man malaaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajent jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di jindi ci qasida mu layim defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douani malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj
laaj bu simple lañ lay laaj. Soo tontoo laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dugg àjjana yoon waa ngoo continuel continuel. Boo tontuwut laaj bi xam nga buñ la nee demal dugg àjjana sa sago ngay duggee sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg. Waaye xoolal bu fekkee tontuwa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara koo demal dugg ca day lànk xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Moo tax fee udkhil fil jinan lañ lay wax waaye xoolal fii lu mu lay def usqita fi nnaar dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara. Sawara koo ni waaxul dem dugg ca day lànk moo tax balaa koy duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba mooy al imaanu billahi moo ndax ngëm yàlla jaraloon na la sa ngëm jaraloon na la bañ a fen moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ab julit lu dul dëgg sa ngëm jaraloon na la ko nga ni waaw min la adduxilil jinaan adduxilu fil jinaan waaw adduxil fil jinaan sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk mukk mukk waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk mukk mukk te di ko tey sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger adduxilil jinaan rek a cay topp. Ñaareelu poste doañ bi boo ñuwee xam nga lu ñuy seet assalaatu fil waxt waaw sa waay ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoonte dem julli ji nga ni waaw waaw sëñ tubaa ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem fusta bil iman waaye yàlla na nga texe waaye yow waaye yàlla na nga texe fusta bil iman yàlla na nga texe yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat laaj boobu lañ la fay laaj moom julli rek lañ fay laaj foofu poste doañ boobu mooy ñaareelu poste. Ñetteelu poste xam nga lu ñu la fay laaj asakaat asakaat man yàlla maa la wërsëgaloon daqoo fee liggéey gënoo fee yow daqoo fee business sama dogal la man yàlla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari waaw alal jooju ma la mayoon xañ ñenn ñi ndax seen wàll naa nga leen ko ca jox asakaat loolu la malaaka yi di laaj foofu boo tontoo addoxili fil jinaan boo tontuwut usqitu fi naar. Asaw mu koor yàlla ni man 12 mois laa bindoon ci àddina 12 mois 9 mois yëpp kii 11 mois yëpp may naa la ngay lekk di naan mu am te wenn weer woo xam dama ne la bu ñëwee bu lekk bul naan bëccëg bi guddi gi sax may naa la lekk ak naan waaye bëccëg ba waaw fa noo def ak moom alaaj ji yàlla nee na moom day ba nga nekkee àddina may na la wërsëg woo mën a aje ji màkka maye na la wërum yaram goo mënoon a aja ji màkka ba muppi nag ngay jéem a naxee yi di jéem a jaay ngëmee yi di jéem a jaay naan ab murid saadix ngaan di jéem a jaay naan yow tiijaan pur et dir ngaay ba nee nga jumaa ji doy na la wëli si jëm màkka yow wër jumaa ji doy na la wëli si màkka bu boobaa xam nga luñ cay tega osuxi bi fi naar bañu wax siyaare jumaa ji ku ko def am yoolub dem màkka ka munut lañ wax ku munut xam nga gars yi dañoo bëgg lu yomb ñoom duñ wax ku munut de dañ naan ku ko def rek déedéet ku munut lañ wax borom xaside ga moom loolu la ci bind mu ni fàng ku munut la wax ku munut dox fu mooy ku munut ku munut la wax waaye ku man boo demut xam malaaka yaa ngi lay xaar ca poste douane ba poste douane ba malaaka yaa ngi la fay xaar al ajj wal umra al ajj wal umra moom lañ la fay laaj ndax biñ ko mënee defoon nga ko ndax biñ ko mënee defoon nga ko man damay wax ni ñi gëm sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu wóolu sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp yaakaar naa yi xamaguma ci xamaguma ci ku gën a wóolu sëñ Touba Cheikh Mamadou Fadal. Cheikh Mamadou Fadal rek nga daan ñëw di gis ko soxla lu soxla sa rëy rëy mu ne nañ ko wax borom baraag bi xanaa doyloo sëñ Touba foofu la mën a yem waaye ba dem màkk jotee te man ko dañuy coowu yoonu màkk dañuy coowu yoonu màkk te kuy doyloo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doyloo Cheikh Mamadou Bamba radiallahu taala anhuma jamian. Cheikh Mamadou Fadal moom dafa doyloo woon sëñ Touba da ko wóolu woon moom yàlla xam na ko da ko wóolu woon
lu mbir graw graw graw de wax nañ ko borom barak bi rek borom barak bi rek war mal nako sa ba da nako tulu di jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ ko mu doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk fonk fonk lim koy doylo doylo doylo terewu defene ndigalal yalla lele ndigalal yalla la bam ko mané ah definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al-qusl wal wudu al-qusl wal wudu ca ngayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga daan sang wala da nga daan patax patxi gaani bari dañuy patax patax waye sanguñ de tangayal sunna dedet tangayal farata dedet patax patax ñu bari jokku ñu lañuy patax patax ñap ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax patax do patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek da ne fip fip jinn ci tew waye ndaw foon do nga la koy de foon ya gis ko xamni muy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dadi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ñap de and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi wax ni bañ na diwam bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bañ da koy wiss ci kaw non rek wa liñ wax patiaxandiko wa day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar ni lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defe wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga liñ la fay laaj birrul walidayni wasilatur rahim birrul walidayni wasilatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay dirul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay dirul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bok yi delo ci den sen xel wallahi ku yakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rejj kuko def dang ko rejj bala nga djegi sirat wallahi dang ko rejj birrul walidayn alquran wax ci lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak na la sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu señ Touba di señ feneen yow kay ba nga démé bay señ rek mo non nga señ ci biir yoonu señ Touba wax deug yalla ñene ñe bay seuy rek yoonu señ ci way mom ñu la mat jëkëra ngi fi ak yoonu señ ci way ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga batu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolu wala yag na ko wax waye batu jeeg la ci wër wona duggal
baatu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay doon ab jeeg jigen lay doon ab jeeg mom foko fekk jigen lay doon fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun Sénégal ab jeeg foko fekk rek moy jigen jigen ji sey mo di jeeg seyna tudutu ma tass goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko li yalla nam ëlëk xamoko ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di deg bi ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu ñeen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku waxna ko ci hadis neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadis ba jeex ila alamilun ba hadis ba jeex kon baatu halk bi fi di alaku ak hakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa diina ñu ni wa yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci moone ñu ab jeeg dara garawu ci dara sayna te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariika yeek ñu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngo amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin ila akhir ila ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gëm yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ñu misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur
al-qalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko xiyas motax al-qalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al-qalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alay mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu dekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alay gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al-qalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al-qalbu mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al-qalbu mu'min al-qalbu mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba al-qalbu mu'min moy al-qalbu salim al-qalbu salim al-qalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamoo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tuba neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënoto leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo legi nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñoom borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do leen xamé ñoom borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li feek ñi ci taw fuf yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañu ñu al muslihuna fil ard li feek ñi ci taw suuf yalla du alak xéetu yaronte yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xéet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami bobu yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xamni da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh mudou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce dama deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yassid bustani ñom de ila akhir ila akhir muni way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muni ñine nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn wor malatu leen legi ñepp di leen dagali saga baña ca mbokk sax legi nango doon ay yegg di sey ah mbaadu mag ñoñu ñu wor mal leen seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen wor mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéé di sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dëkk dañu ma togn waye seen poñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga
waye nak ku melni suñu taxa nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fanum lam togn ma ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm je yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañu dem ba amatuñu islaha kuy islaha li xédwa yalla alak leen té bo démé ci source sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou isi bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir nañ leen wañu ko bala depp wess ñen bal nañ wañi ndaw ni bala depp wess nañ wañi ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalb kal malik fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i nena xol moy commandé ciir yi tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolalen di commandé tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolalen di commandé xol ñene bour mel ñu aw ñu bour mel ci aw xétam lu wax kenn bu ko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nopp du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mu ne fuñu jëm rek ciir yépp top ko ca bu dawé dëgmal banex ciir yi top ko ca mu daw dëgmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw dëgmal yalla ciir yi top ko ca al khalb kal mali muni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teeri ci def yep bax wa in turid isla' al-awsali ma'a fa'htabir al-isla' lil-khalbi ma'a yene bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def yépp bax ñu ne ko bo ban la muni al-khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al-awsali ma'a fa'htabir isla' lil-qalbi ma'a فاعتبر الإسلاء للقلب معه لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحا سقيل يسمى فوفو لا بروبليم بي نيك فوفو لا بروبليم بي نيك سيني توبا نينا لي غراو موي لي مالا واخ ني مو مانا خيتيل دوم ادمه موي ديفار خول موني واي يونام واكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول يونو ديفار خول di jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal moni deet yoon wi tariqun tawil du ben fan du ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari am rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat islaa al khalb islaa al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bi mu ñew mom danaka ndabam fesson na fetti li rek la ci Seigne Touba def mu dem fetti li rek
waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoron ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu né la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara lu ko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kaymil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran akam bobu dañu terbi won alquran waye ni len massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje len massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xetu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko ding ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru ku la ko wax dalay nax ku la ko wax dalay nax motax cheikh mohamed bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij seigne touba néna yoon wi ma wax ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru Seigne Touba neena ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdirul miksal ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yon wi mun waye nak ni ma hasal manhaj de yonu bax la de ni ma hasal manhaj de yonu bax ngogi de yonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yonu bax ngi nonu yonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalba min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay tay xeti naccio di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al-qalb min ar-rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wal riya wal su' wal kib ma al bawd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexeba bayi feug de ne nan mana bu ñu mandu kenn
ni lolou ngay jëkë dindi ci yow man budul man du kenn al asad añaan añaan lu way am do ko koy yene sa bo xey yaangi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe ñene dindi ko ci xol nak nay yalla da ko bañ lol bari ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn observer rek bo demé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reuy tax wormalu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu seri te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek kom gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam warmal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun hum lil muallim dugal warmal ko dugal warmal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tudde wenn lay wo meuna indi bo xamni wares ni ca sukk diko bañ nit amul legi nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu lu sa yene sax bok al iqd shohr shohr kon de seigne modou waxtaanu jeexul waye dafa na sax li ma jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dutu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dutu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam da koy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli yi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala
xamuñu ko won ak sénégalais mësu ñé mel ak sénégalais am jaamur sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jaamur ak sénégalais leen yow ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon barab sangam defo nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jele ak luko fi meuna indi yalla nako fi yalla jele bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu bi delu wat ci sun senegal gu ñepp bi yeneen ta jamm bi jeflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu jamale fa waxtan wi inshallah ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko na naan est ce que ñeen mën di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awuma ci solution ndax señ mudo koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg deglu waxtaan ñom sa bo demé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yeneen ci dess gona yaang ci jema kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji yépp ñom Moudou Mbaye mo leen sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah ta'ala day bëgg nit ñi jott rek ak jariñoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma te kon defena duma ci añaané kenn dara mbaama di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fofu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi warwaral ka warwaral dédé lolu mom fofu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg nopi ci sheytaane su mooma nga ku gis dëgg nopi ci rek sheytaane su mooma nga ginaaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamangi ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi nekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñ ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégla lool rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamné ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiaginou ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan goor jigeno goor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak jeb mom jigen lañ ci xam ak jegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ñu koy lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom don te yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana degon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waji di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba
jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyam ngir leerlu ci mbir ma ba xam Seigne Touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba niko delul wol ma Cheikh Mamadou Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Mamadou Fadal ni Cheikh Mamadou Fadal ñewé mu niko aw Aladji Fallu yeen batay dal mune su gude na nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal wante moko fayabal Seigne Fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci Seigne Touba rek man ma nangu luma way naxati ci Seigne Touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokut ak Moustapha Mbaye Sall mi xani mom lu leer nga wax lu mel ni mi di beccuk mu dor la gëm wala mu dor ki way réagir wa do ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom Mbaye Njaay dañu bari lool légui dañu bari lool nañu mugo kon dal Seigne Moudou mi wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutulo sago ci mom ndax tofel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rend ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasba'u bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarno lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni bay sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni Moustapha Mbaye Sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan kenn musuko gis jere luma wax fi Seigne Touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam ba muy gën fa kenn gënewul ba muy raw fa kenn rewewul ciobare sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre on mu na amuni ku xey da nga samp so xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamu ñu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talibihi da nga samp so xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khayr li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnante sallallahu alaihi wasallam lu yonnante wax bi gaay amé dut bi gaay tambalé am dut ñen ñi di daw lu yonnante wax muni taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnante de ana nabi la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek ngi fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante badian taxul nga am ci sante khulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante khumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye alali yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwama jur rek luy diwama jur bis bu ni ngeen gis ko sante Seigne Touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na budé ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna Cheikh Mbete Tioune si ku sante Seigne Touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw té ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci rafa ci mbacke yalla nango yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayep ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaje ji cierno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamne illa la illa am mbëggel go xamne mom khayru illa da amul sabab da am mbëggel go xamne sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamne amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamne yonent sallallahu alayhi wasallam nubuwa gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggelu Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk bu ñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar ni ko wa ba'da al basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyati al mubasharati قد أسن لك في بناء تلك الدار وفي الحفر واسمها دار المعطي وعليكم السلام يبصركم أي سكنتم موني موم سيغ توبا غينا بيم تامبلي سي تور يالا اك ليپ لو خامني ادنا سي تود يالا موني غينا بيغا خامني نوي نالا نيو بو خامني daf lay begal man Seigne Touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tanni ko nak ma ngi yaan yalla mu beugal len fu ngeen meuna nek ni ngeen fa nek mbegum sun borom tabaaraku ta'ala loolu la bind ci risala bimu yonne mam ci arab la fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bimu ko bind bo xamni da ko don xamal ni ko nanga sede ni geureum na la ngeureum lo xamni merdoutu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngeureum lolou mala geureum kep kudul manam kep ko marcel jamono dana la ci ñe mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suhta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami' am zalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakeel ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu Seigne Touba bindon mam tiarab la fati mbacke daniko nanga sédé ni
ki bi nimbini mi te moy Seigne Touba geureum na la ngeureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nanga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko ti limo wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu ala ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek kay sédé ci yalla rek kay sédé ci kazalika amna benen lettre bu mko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdullah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibul khanni ibn habibul khanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi lasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla

kenn nangatu la am kilifa kenn ndax boba sayna abubakar siddiq mi fi nekkon day toleraru bari mom day toleraru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñëwé radiyallahu ta'ala anhu la redresser lepp tégat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar dalena gëna jup waye wallahi bu len omar gënul wona jup omar man leena jubanti dalena gëna jup rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuté genn majlis mu nawar ta taggu omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radi Allah ta'ala anhu fekk na boba yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu degg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal daana wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo nosaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah duñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaang yaqku muni abdul ahad mi ngeen xam day ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ño xamné dañu dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah had leen jubbanté jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonantu sallallahu alayhi wa sallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonu ci ben way sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonantu bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonantu waxon ali salatu wa salam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijali jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tërsi di kayang kayang yi ba ci bangu buntu këram fa lay fanaan nga ñëw fekk gemiñ gi fuur loolu ñun tek nañ ci suñu bët fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah had moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamna ko

0: man di bay kayang kayang gi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamal ñukoy def bangi bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yew mu ngok miraran way ci abdou latou ko fi jëlé di ci abdou latou ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal minimum yonentou kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sonna ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubug yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonentou bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min alhuda wal ilmi kamasal alkhays asaba ardan aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yonne njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni mang len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa ridi soti ko ci kaw souf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki souf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé men ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calay am du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé faute bo bëggé meññant vite meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy djub tay dangu suba lol lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé xamtulay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager kenn muntu jubal kenn jut na nak mom waye muntu jubal kenn benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni dana toy xip dana fi tiyé ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti dune kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax dié koy dindi dé rek jubal jubanti lum la wax dié koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajé na ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal mu sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy cheikhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la manu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu cheikhu tarbiya la bok cheikhu tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax muhammad ibn masih non la melal niti tasawu fi jaamukatu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jëlewat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say khutarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur la dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu say khutarbiya daf lay jox al lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhu tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu warma dafa war waye yaqtidi bihim farida neena roy ko nak mom farata la mom cheikhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mom roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj do nga la lu waliw bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman xena waxon na ko ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalil ñenti wali ñoom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil
1: Abdul Jalal bu la ci neex wax
0: misalon na ko ci njabotuk Seigne Touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow da nga par parlo maniko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti walu yoyep gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti walu yima lim yeb gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi Abdurrahman mi ngi fi Abdurrahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi mu misale won ko ci ñenti njaboti Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman mom la misale won Seigne Muhammadul Fadal Cheikh Muhammadul Fadal Arif Billahi ba Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw nak dana la ci xettli ci yermande yalla ci bu la xettle bu nopi nak dor la orienter bu doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wala njay neena doto ko def doyno tubu mak yakarna yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ko tupon biñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax muni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji ne ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon muni waaw mu mako yoni ñu gital ko ak auto ponam biñ ñëw ni Cheikh Modou Fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tatti waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko ba nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djubum fa joge dootu ko defati dox moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah gi la jakkar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakkar lol ni niko jakk rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi doom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kawsu mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama doom ju jigen ci keur ga da am doom te amul borom keur lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deglu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon daam doom bi ñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke deggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëj yone degg ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am doom te amo jëkër am doom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj deggé karama bobu ah way lool ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misale won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom justice rek la xam justice ndax jalalullahi gila jakar lol manu tegi njuggi sustus rek kama tu dinu tudan mom sustus rek fa ahti kull si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok ah abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustus rek koku moy cheikh abdullah mi ni waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu da am ngeen ni sustus bu amul kaw suuf ken du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani mo don def tindou di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte sustus dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nupi ngeen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamna ko waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustus manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kèn dotu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jom la lool mom lu jom la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatam wak waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dund maandu te do ngay tax ñu dund fi motax mu indi sustus tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du toñ kenn jamonam dedet lolo taxon état bi respecté ko naka nonu mbolem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu leen né def leen ñu def bu leen né bayyi leen ñu bayyi association yi ci réew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci réew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice justice moko ko mayon al abdul manu manu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax na xamna len gëna arrogant sa wa jamono ba nupi ni da nga len di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñ lek xarum jambo parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan te benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa serigne ko sa fal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafa yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lolou kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu mel ni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gannaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am am alquran ni mako waxon barki dembu ki mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen mune ma sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé doma ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil quranil karim bi hurmatil quranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz mukhtar sam ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nñ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wolere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gog damay wax ni bu fekente ni waliw amna té man gëm na ni waliw amna wallahi gor gog waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel démé ci mom rek histoire sayidina uwaysul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax éyuté na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bon xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxé té waxna ko légui ci hadith bi yonent ni sayyidna ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter lo mi jambour yi di def ñum ak momi non la koy defé non koy gëreem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki demb fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacké fekk moy mu set sima di nga xamni way gëreem sama doñu bajjena muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gëreem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jasakumullahu khairu jasa seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëreem it batay serigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtaan ñu defoon kon nak señ abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yal nañ yalla mussel ci tahassub muy parparlo yal nañ yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su luga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati sheikhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

xaliss bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañu nga lak campus bi nga tal toj ko rek xeko ku koy defarat état lolou ay wax la rek ay wax la rek nafa rew mi état di tibbu di joxe di defarat campus bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafa rew min tibbu di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem tibbu ci nafa gi leena ma deg ñaan dafa ko rew du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba leele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom degguñu tuba 100% degguñu anglais 100% dengu jegguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa wa la ilaha illa du ñi gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax way kenn wërté wax gafaka ak rew mi gafaka aw fas lañ koy takal eta ci nafa ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakoon nafa ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijaabi te bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ régler sa problème nga sante yalla buñ ko régler won nga sante yalla niko seigne touba waxe yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhaji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xamnako leleg mo war sama auto sama rangoñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu bindima rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux ci wax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won geleem la dan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yi yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo def mu no ñak baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok kar bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne moudou mbay cham fay lempo ñu jinde ko kar bi kon ñun ñepp suñu alal nga ca nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alquran yi rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak afkar est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré kalkom bi bobu cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ka wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamné sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëwé mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalé am soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekété soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama biir bi tambalé jax nit bu fort

0: am lool day dakhonté ak waxi mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgeur bop nañ jël yar jëme ci mom mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'humanité yalla muhammad ibn abdullah ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'humanité sallallahu alaihi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izinina wadribuhum alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna baynahum fil madajih aw wa fariqu baynahum fil madajih aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam moni edike len seni dom salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monoko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alayhi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alayhi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposé mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin néna ñun amuñu droit corriger suñu dom yi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka juk fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessel bara wacce suñu loxo di leen sétane closer le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al-karisatul am kiris total al-karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñata nday ño am liñu tuddé li ne ci batu jigen ñi mo ñu ci waxéti sax ñata nday ño am problème wara na dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waron jo xam nday jo xamni wara na dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindou de luko ray domam luko dom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni domam fum ko jëme ci kasaba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tul 60 ans lay dund rek dal di de ci fekk yow ya ko ray lutax mal education suu tarbiya mo la ko yobbe mal education wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci rewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe legi parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné legi bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dax ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal boudé gor ba kéro mu am 18 ans boudé jigen ba kéro ngakoy woutal borom kër ba djébal ko ko ci saw loss la ko yalla tek legi parents yi jël nañ xalé yi yabal len ci mbedd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukenté ak apprenti yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len nya ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mot yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamni dañuy bandi bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garage ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy deg baat yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxom kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxom kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxom kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñu fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ñangay sétan yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétan ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom ngay jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax ibn jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi bayt al muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax ci lay mak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko dege ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar euleuk yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar euleuk yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbeddama ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier bokk bañ wacc alcorane lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homme gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitru jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal depass xam nga borom xam xam yi lay lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddu nga planning ba du juddu heureum wala du juddu ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddu yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi dom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga sanniko wa mbeddi mi di la ko yaral nga sanniko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanniko wa compte facebook ñoo ray nga sa dom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy djel paaka comme niko sahaw niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy djel sa dom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sa'ir bi moy sa dom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax mune xana ragal dépasse qasiyata imlaq rek qasiyata imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu liksi comme ay moromam tay dem ubi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme lix la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay wi dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax kontam bi meuna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben video ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolu ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi mune waye na bama joge ci daara ja lacc suñu keur ba dem suñu keur dal donc ci la dal di tok gis ni leg leg ma dem leg leg ma tok ba mujj muki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jan daara la nekkon jan daara ndax ci jaar daara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jom door poj kuñ nopi ci yow ci daara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab fecc kat ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar daara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé kuñ nopi ci yow ci daara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jan daara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radhiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépassé na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari terbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bëre ci daara terbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara terbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yena bokku atté yaaki bokal alquran wallahi yena bokku atté demal ci ñi seigne touba defar ñepp te jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fëggé buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup lolo taxam ñu daan samp daara terbiye yi waye bu fekké ni daara terbiye légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yu mag ya fa nek dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay nguray ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam loolu lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolélon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha genen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujjii siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déwul nak xam da gëm di nelaw rek lolou moy tax bu joggé ci daara ja ba delu ci wat ci kër gi nga xamni siritam gu ñuul gogu déewul won su ñëwé day romb ay moromam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofu seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siritam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu delu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewul won dañ ko yé dañ ko yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ ko yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joggé ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourcent daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirin bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wette det ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex gaangi neew waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépassé wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wex gi sidit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara dugg ci rek benn daaira wa daaira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit guñu sirit gu wex gogu don dund don ko wamat jaaral yoonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na wasu billahi minha mu way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuun moy dundu di wamat waji kondam kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yewoo rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loo ko waaji yëg jëfi waa àjjana dal dem àjjana ñu ngi ko doon misaal ci xaswatu badrin xusmaan ba nga xamante ni nii suñ borom tabaraka wa taala yewal na yonente sallallahu alayhi wa sallam mu war a xare ji ca xaswatu badrin ca xusmaan nangul woon a dem jigéen ñi fekk ko ca tuuj ga ca penc ma di ko yedd naan ko yow ko nasax nga yow jigéen saxa la tane góor ñëpp xare ji nañ mu dal di loolu ñuluk ko mu meegu dal di ànd ak ngànnaayam dem di xeexi ci biir xeex bi yonente bi di ko xool ba yàgg mu ni bu ngeen bëggee gis kuy dem safara xool leen xusmaan mëli ba xare bi jeexee gaañ nañ ko ci ay gaañ-gaañ yu bari ay blessures yu bari mu révolté wu waa madinatul munawwara ñëw di ko ndokkeel naan ko yow da ngaa sahid santal yàlla àjjana nga jëm mu ne àjjanay lan mooy sahid man sahituma de défendruma l'islam damaa ñëwoon pour défendre yasriba sama dëkku maam dal di jël xeej bi xaru dee dem safara te pourtant ci xare bi la nekkoon ci xare bi la nekkoon kon xalel bi faw nga yar ko ba siritam googu dee nga di ko waar di ko yee sayidina luqman al hakim daf daan waar njabootam di leen dajale loolu borom kër bu ne war na koy def léele nga toog ba yàgg nga woo sa njaboot waar leen delloo leen ci yàlla xamal leen sa mbatit lan mooy sa mbatit lan mooy sa culture lan nga jomb nga xamal leen ni TikTok bi bëgg wii yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gañ pee tous les moyens sont bons bu la yóbboo ci ngay def yu naccoo diku mën na laa bañ a mën naa bañ a jeexital dara ci yow ci jamono bii bu la yóbboo ci ngay pàkkarñee ka fecc mën naa bañ a jeexital dara ci yow ci jamono bii waaye attention de yaa ngi lor sa njaboot te xamoo ko ndax yow bala ngaa sentir ni ndekkati lii waroo ko wana def màggan nga dee moo la dese sa njaboot gi ñëw nag ëllëg xamoo lu ci yàlla di def xamoo ban masuli la ñuy am ci àddina bi xamoo ban responsabilité la ñuy am ci àddina bi dañuy xëy un jour viendra nekk ay boroomi barke nekk ay boroomi daraja nekk ay boroomi ndomba tànk ñu bëgg a jubbanti nit ñi ñu fàttali leen seen démb am waaye leen seen vidéoom ndey bu mu daan wane ay poojam wala seen vidéoom ndey bu mu daan wane ay série njit laayam ñu ko bunu fontoo wala ñu am waaye ko peccum bàyyam ni ko eh kii mooy sa bàyyi xam nga ni lor nga njaboot googu de xam nga ni lor nga sa doom yooyu ëllëg lañ ko koy am waaye ni ko bu nu fontoo kii mooy sa bàyyi lor nga ko yàlla xam na ko te moom du ca dara du ca dara moom du ca dara yow yaa bëggoon dundugu liks rek dundugu liks rek moo la poussé ci lii yaa bëggoon alal rek yaa bëggoon gañ pee rek yaa bëggoon tous les moyens sont bons rek moo la yóbbee lii nga nekk benn comédien buy wax yu naccoo diku ñu am waaye sa doom vidéo boo xam ni yaa ngay saaga yaayi jàmbur yi ak ndeyi jàmbur yi ëllëg moo tax sayidina luqman al hakim moom moo waxoon dafa toog ba yàgg mu dajale njabootam di ko yee di ko yedd alquran netti li ñu ko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين من موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو يي نيكو يو سماس ندوم di ma lay jëkk xamal di la ci yee mooy bàyyil yàlla bàyyil xel yàlla mi la bindte moom la laa tusrik billahi maa ngi lay dénk rikkuwaay bu mu ko yàggaale mukk ba nga boole yàlla ak dara waaw xale bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yàlla da koy tere mu ne wax maam yàlla ko baax la yàlla sama maama subhanallah subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma nga lay rappelé lo xamni wax yalla la muna muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazayna al indhana bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawatina wajur jigen nga xamni mom daj na lu mburu dajul ci tal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la daj ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen doome yi dañoo bëgg doome yi ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant plus choona égal choona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé choona plus choona égal choona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi ma sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé mi ngi ci choona bim lay imbi mi ngi ci choona bim lay nampal mi ngi ci choona bi nga féré mi ngi ci choona choona plus choona égal choona tan dayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool te yow xalé bi bimu juddo serigne bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna muné ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna muné ko yow sa valeur mo upp lix muné ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna muné ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muné karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bumu la fëkk bumu la taxa jaay sa ngor bumu la taxa jaay sa jom bumu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral nañ ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan lé nga dé bayi ko fi war na tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def lolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xam nako soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar mi ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaari mu ñu ñoo xacc ndabli wala ñaari mu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi yar bi mom bu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu tardé mu li la seigne touba dal kum mas di joxe dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk muniko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bila sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ndukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo ndukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom dooma wutal ndenn de bo amé jom dooma wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bu mu la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka muniko nak lu meuna xew layal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla layal masir lu yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso duggal leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la beugé jox sa ak sama nday ak sama bay beugé dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin ja'adaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekente ni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beugé dox sama digënté yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sanday ak sa bay buñ bëggé nga wutal ma nawlé nan la señ mor xudja ak señ mor dembay sa señ moy sun yalla mune lankal am señ aramud de waye jappé señ yalla aramna am señ aramud waye jappé ab señ yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bu tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi leen fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mune bu tax na nga beddi leen wasaib huma bi ma'ruf wa sa'ibuma fi dunya fi bi ko xé sax ci aya ba ngeen balma wa sa'ibuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diinal nek te mom diinem permettre nako mu naan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu la ko sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la lolé mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilay mana mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man yalla mu na mu ni andal ak mom bum la fi ba mom la fi ba de ndax ilay marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am sëriñ dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub sëriñ wa tabih sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal sëriñ bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj Seigne Touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune waaw mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mu ni man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muniko waw kay balas biñi pesé ko ragal yalla na mu ni ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram né jabb loxo muniko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ciéddo la ñuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digal lu bax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigneup intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiyé rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam bama bala nga ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak niko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xani bu len ko sen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alalam mu liggeyel lako waye sa yonnekul ci lamu loxa bamuy tak sa yonnekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyeb serigne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tak dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekke sanni ci allah ba bi yonnent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna mu ñu yalla tele lu mohammed bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu talibey jekke non lañ melon bo len digale dañuy def lu muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talib ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil benn dagan ci yow dal di koy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xamni ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi benn deureum def bi benn deureum dedet benn jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku la ko digal benn buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bané gadji té kèn dula ko wax ana éducation té kèn dula ko wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waruko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غير سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wursak bi la yalla bindalon kero ba nga nekk ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf mu ñu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sawu bi muna mune yaati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say loxo mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko munu gis nga wursuk liks muna mu nek bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqmanay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yaati bi allah beug liks beug wi yu bari beug gagn pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pé sax da ngay demané nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah néna bu féké wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox té do am bakkar li sa wërsek boko xaré yalla dana la ko jox té do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofu nga man fa am lu liks mune mune yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allah latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jara sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la et tellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi okay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi recciat nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da recciat yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal nga gis xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën bokam karaw bop moko gën bokam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bok yépp nga xey taf fotom di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko dé wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil liksi muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinc mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malakam di la sétan ko gën yalla ak malakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayyi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñin ma yow buñ la téelona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dag noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaireu diplomatie ak li waral mbir mi suñ yaram yépp dafa dee wallahi xale yi mako wax suñ yaram yépp dafa dee nga xamni xale yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xale yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéeleen gonay yéeleen gonay te dindi politique bi tek ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéeleen gonay dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jote lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djoté wulén dara bu fekkone sax da ngéna sékk dara ngén wayaw djoté wo waji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga né yawul ci lolu ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga né yawmal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëf dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mo enregistré man xawma ci dara manal ben sour rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ño xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ni ah dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bopu position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li wax maniko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinci mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinci mi ko bëdd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko Muhammad nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew défé ni ya gën sa ñaari wajur déferu wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam néna Serigne Salih mënta défar astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal turami ni maggé wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu defal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Serigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndeké mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré waye nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bon ak groupe soppé Serigne Salih len man Mustafa Mbaye Sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpeli rek bobu ñu bari dañu umpeli ngeen man ci tanki Serigne Touba la jiddo quelqu'un ñu jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fu hôpital la yéwo ci quelqu'un ñu jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew de bisangi ñew
1: bisé ngi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama benn message benn xalel momako yone ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yone benn message fekk ma def benn intervention ci benn radio interview mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba légui message ba ngeen man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mané man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu

dama len ko proposé rek imposé wuma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasida yi mag ni dong ngeen fay def jéggulu ñu nekk ci bop tarixay sénégal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh maye ñass cheikh babacar si ak cheikhou tianaba ngeen jéggulu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defone ndax nax nañ len bu ngeen tek ci deri wali yi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu len bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégagé na sama responsabilité ci tél ci ak ayam ñuy sakasé Touba mani lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabaraku taala dafa xey indi kris ci kaw suuf kris bo xamni kenn xamul nu mu mel bogo yonti yalla musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonti yalla musa ni sun borom kris bi ñaan na ba sonu dara regle wut lutax muniko kris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tek len kris bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gayama ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon seigne Muntaha tay mu ne won ma waji ma genné ko Touba bu doon seigne Babacar Si mu ne won ma waji ma genné ko Tiwaone bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon ma waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi rek la mu ne wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaalé len yëf yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di woté ndajé bu doon légui woté na gra théâtre ñepp ñew mu ne nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeké ñuko def rek kilis ba jeex ndeké ñuko def rek kilis ba jeex waye jangou yalla bu melni cheikh muntaha nga xani bam ne wé samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen ma sesu ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngant ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gisé maniko ah mbir mi de nimako gisé moy ku ma sa togn seigne touba Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig ni la ko waxe de dana ko deg xeyna ku massa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo geuna te graw moy togn Seigne Touba daw duggu keur Cheikh Ibra muna amane ko daw day tabbe ci jembla seul bu man na ca joge ñak ba faaw man na ca joge am ay catastrophe yu dul jeex man na ca joge mun ma seigne bi li ngay wax ci téré bu nek maneko man yeeruma di wax dama yegg di wax ni ngi may deg li la ko wax man yeeruma di wax dama yegg di wax togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mo amane ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bu la dara jaral ci adina beug lix bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga tay wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy sa wursak lew na la dom dara neeku ci

dara nekku ci waye nak top gor yi ni ko ñenn di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujju dip ka rek jot balm da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waaji buñ ko neewon kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopéti bi ndong ci bi ñun ndong daara yi xam nañ lolu ciopet ci bi ndong ci bi bo bëggé ñaari ndong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopput ki tek ci bopput ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête muna mu ni ci ban loy enquête mu ni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan mu ni lo ci dégg ba diko enquête ni man dama deg ñu ni Safwan da desonal Aïssa ci ginaaw dekk be de koku da juk taxaw ni ko bu ci wat dese jox ma na mu ne ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deug journaliste bi ni ko yo nga xam Safwan be diko mimal mu ni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu na mu gis nga Safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jom na li ñu wax ci mo kon xam na ni mom jom na ko man woor na ma ni Safwan ma gën te man xam na ni jom na li ñi wax ci Safwan wallahi kon xam na ni Safwan jom na li mu ne ko bon kon legi nañ jall ci sayyidatuna aisha nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aisha wa aisha nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni Safwan taqiwu ci laale wu ci ki aisha mu ne ko wa lutax yow lo xamal sayyidatuna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal mune ko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna mune ko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkk neegi luñ nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek di mumay deg nangam di waxna li di nangam serigne ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci waat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima dañu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga ma ay sopem la wax ay sopem xuma ndax ay donga am lañu ndeen way ay sopem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nek khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom benn fukk at japp juroom ñaar fukk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mania muni ma sa dom dey fala ko joxe won muna muni waye jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci aniko deet waye señ bi muni ma ngor ci buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma
ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sangu and ak ñaari talibé fi ci sama yironga taal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi top bi may dem jinnana mbusuk tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor ci ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma seigne saliw ci sa bay ngor ci ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma seigne saliw ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe seigne saliw yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am seigne saliw ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewal sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat goor gi dawaat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mu ni ma ngor ci dé ma ng koy sante bu baax waccé na ma kër gi wallahi al hasib ngor ci ma ng koy sante bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababu ban wax ja ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam seb lat mi mom mo wax lu melni mi di ni len man Mustafa Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu señ Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu señ Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ab julit non lay mel yalla nako yalla sam baye ko ba mi cheikh abdullah waye man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fali lay alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki seigne touba la juddoo ci tanki seigne touba la juddoo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom ma fi maniko ye sama daara je ngay rombu dem ak ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara saytu waye man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy dox luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alal seigne touba la seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokkal sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ni añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan mané ko sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak suñu baye da bax motax buñ laalen ndab biñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek ya motax bo laalen ndab li mu door lam taat waye ñun mom suñu baye soxor motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ko wajuri seen doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas añ wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika wa khul bismillah aw khul bismillah wa kul mimma yalika niko e waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi lool la ko wax kéro abdul ibnu abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis
war len ye len ndax ñu daan wax ni bu len nima peul ba bu len nima nar ba bu len nima serer ba bu len nima walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bo man xale la waye téréwul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xale bu goor bo xane dal monsieur mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legi amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi si ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni seigne seigne fallu son yi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna seigne fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg seigne fallu son yi bu ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bo waxuma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yëgul fenn fi mané ko shahadatu daraini mu ni amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mëna tégué ci yoon lolu motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekkenté ni lolu amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom té yaré kat yi muy serigne ci yeen tamit takko li nak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rajo bi ngay dupp sam nop rek nga deg ñu publier waaw waaw keur seigne touba ga ca xeyra tay ji dañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñi ni waaw waaw keur seigne touba ga ca gannaaw mbum ba doxul dañ fa ard ben téré buñ bidon seigne ibrahim mor xujja nga sol saw da ba kañ bayi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñ am ak yow moy nga jangal leen ñu jangal la jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañu jël njabot tek ci loxo nga war leena jang war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man loolu julé ji am neew loolu julé ji neew so ma ko waxe da na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki ñu ko lu tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërem ñi neti diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xani tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tiawlu waye lolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñong ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fa yiw di ko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñi ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Welingara am ci ñun ci xel ba danaka man nga wax ni bu doon luy upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def mu ma yow mi da nga fièvre tam mu yone la xamni dama dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopplu wo ndaysan yalla nako yalla dole sam te arko nako nonu seigne ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties te nek bitim rew di mbok ci bay mbay pen xam ngeen ni seigne mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma seigne sam boole won ak mom ni ma boy jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoon fek domam bi tuddu defena jim tuddé seigne sam war na def examen mu waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko
nañ ma jox café man naan dal di fekk mu bëgg fa def ay tirang man dée café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca dal di départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom suñu mbay pen ak njabotam yépp sama borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jëru mu fi pour dara mu wajilé yow kay man dama bu dama damay gërëm suñu sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari dañ ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkandole fi ci suñu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissa comme la waxere jissa yi ku ci melni serigne mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal melna ni wona ma telephone jamono yi xam mi ngi senegal ñu koy nuyu au passage serigne jawar sek giñ nañ la deg jawar waxna ko xuma ko ko do waxal mané ko jawar nak mo musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xuma lu ko galan kor way en tout cas giñ nako deg mais ñu koy nuyu au passage mom serigne jawar wa afrique du sud ñom tamit toujours seen telephone yi ñom ñep ñu ngi leen di gëreum ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera way dal diaspora bi ñep rek muy amerique france italie Angleterre ñom seigne massar sall ñom fofu ñom cheikh fall ila akhirih espagne ñom ku ci melni seigne mam tierno ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na len sant na len ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi émission bi nak seigne moudou li ci gëna té graw afrique légui dafa dugg afrique bu baaxa baax way waxuma afrique mais sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba de dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jissakum la waxere jissayi ku ci melni seigne modou ngom bi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jissakum la waxere jissayi di wax sun borom nak alhamdoulillah lasi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop upp ko moye fop li way man jomb na ko nak ñu waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man maangi bok ci isbulahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñu lutax pourtant am nga moye bi de mu ni waaw waye nak yalla ma gënal moye lutax khad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bopum nen wa joge ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legui lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmainna ngok legui da ngay am da ngay equilibre legui da ngay am equilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmainna da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujji bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bu la doon xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kéro bam la xagné la nga bëgg gëna bëgg kéro nga ko gëna téral kéro nga ko gëna nangul kéro nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole taal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaarak wa ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhul fi ibadi wadkhul jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmainna lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetli ko yonanti bañ ñu suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonanti di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak banu fi muné wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmainna joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf cey jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmainna ba dara dérancetuko dara naqretuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalugo fa ba yobbu ndigalugo fa ba de borom keur it na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggono def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lu par lo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci waran am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yeey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay maso na fi tontu mbokk mu doon laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serigne wala sax bu amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serigne mané ko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy
amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wu ci ab serigne dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom kër té borom kër bi mëna lu ko dara yowmal xiyam amna droit tagu ko niko dama bëggoon nga may mandigal ma jébbulu ci diiw moma doy borom kër ba bu ko koko doyé ci lim ko wax mu ne ko may na la ndigal yow borom kër bi saxit nak da nga warna and ak mom wutib serigne ni mom ginaaw yow mënalo ko dara yowmal xiyam da ngay na wara and wutib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm di ko doy akay jox ko ndigal mu dem jox ko ndigal mu dem mi ne nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxol la ndigal amulo sañ sañu dem jebul ci koko waye nak l'islam may na la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak suñu ca def dara ta taggu sa borom keur donte ya ko mom yow jigen sa alal ak num mëna toll ak num mëna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya suñu ca def dara ta taggu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn waluk alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jeuker jim nekkal moko jur wala jenen jeukerako jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti suñu ci def dara te tagula benen parti bi nak luko ci neex señ nako def ni nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom keur def la téré ni dama bëgguna jébulu ci señ diiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joju nga xamne señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam nga ramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaaw yi déggété lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diiw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diiw bam ni la bal nako waye do xaar ba yow mal xiyam ngay doga kër kër ni nan maram mu ji diiw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jité dana tumuranké dédé parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek duggu joxé numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tiranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non lool taxuma djub wa lool taxuma djub nañ bayyi joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainah bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko señ mor ant sa li def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu juk dama ami gan mu juk jalal ko yett armualam xambuko armual xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainah ngeureumal yalla ak ngeureumal borom keureum moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yegge fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsuradiya moy bakkan bo xamni legui yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako mo tax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba baba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñi tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljina dootu def lu bax ngir bëgg aljina dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu bax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yonam ci safara yonam ci aljina egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju bax di ñi wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya ab jam la won sangam bi ko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di fajj ay soxlam
rabia ben bis mu dem koledra way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg nodd kat ba nodd ba ak ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabia rabiatul adawiya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sanga bi ne ko ayja defarul ñu dem koledra ba mu ne ko de koledra bis ñu tay jeex na sang bi ne xana da ngay kaf mu ni kafilan koledra jeexna bat bi dootu dañ ci sala minuy soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sang bi dur dur dur dur rabi ak ge dootu way mom dul batu la ilaha illallah rek moy genn ci lambiñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabi a delu ci boromam dis nga 4 ans rek lañ def rabé yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabiatul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis na bimu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaara jaar ci muy bakkan yoyu bimu ci jaare ba jall ba ak nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siiw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi ma lay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ci man jamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jam pour ragal safara am ñu xani bu ñoon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def malako wax mu ñu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma di la jam dootuma ni la guddii duma denc ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafi la guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xiyam xagnma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong nga tax ma di la jamm yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen ñi asufi moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga moto sey fo lay ak seen loi bari yoy ñi tudd ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara ni la wax daf ni wal asli sufi alimul amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil fashara shafiyan min al aqdari muntala al qalbi min al afkar seigne touba ni tasawuf deug deug deug deug waxuma tasawuf antu de waye ni na tasawuf deug deug deug mo na mo ni ñeesuut li ma lay bëgg wax moy ko xam boroma te jëfé xam nga wëssuul ko xam boromam te jëfé xam nga seigne touba ni li moy tasawuf borom xam xam bu jëfé xam xamam te du jeng nday jor mba ca moñ seigne touba ni li moy tasawuf kat mo xam goor ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jëfé lu yalla diglé ya nga ci lum téré doko jëgé muni tasawuf ak ngok deug deug tasawuf muni gis nga li ku ci sax am nga fay mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani bëggatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yeggé muna muni du jog mukk ci méditation tafakkur fikru foko fekk day méditer mi ngi xalaat fu mu toll di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni muy jëflante ak ñoom ni muy def ba jariñ leen nu muy def rek mu ngi
sayyidna maryam bisu radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana ah sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ni war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruju nabat bis nga xamni kon terrain bobu dañ koy wadjal ñu koy préparer li xamé ni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labour yé ko wal beuti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais etc ndem yow nit ya xamni suuf ku ko défar mu jox la rendement bu baax para wax ni nit yalla ni nit bo bëggé am rendement bu baax ci man défaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lolou mën ta am mani lul préparation way jurwa gis nga anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko téla préparer da préparer terrain wu domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imratu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim al aya bu wax anata bintu fakhut mi jur maryama alayha salam ya isa alayhi salam dox ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama biir amna luma yek lu ne ci sama biir man am ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dana ko libéré dana ko jox liberté am ci lepp lo xamni l'islam gërem la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gatt nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu né duma ndayalé duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayalé bu ñëwé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muharraran dama koy jox hurriyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anatu bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam dégg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma lima la wax nangul ma lima la ñaan lotax bi maryama juddo anata jiwu ci dara da ko baye ak yalla maryam momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti mu harikuna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusuf an-najjar moy bayu isa la qadar la wala saman way dar bi ci deug maryam alayha salam taqo bi rebb bobu di jaamu boromam su demé ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparé nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruhuk isa alayhi salatu wassalam
dañ ko xol ci maryam mi nun seigne touba ni jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryam sayyidna maryam buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keureum dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wërsegal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su démé mom la ko fa yalla wara wërsegal né bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy défalé kuy dem keur bam wara yek ci daaba ji koy yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy fëgg kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran mu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in khadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in khadir mune mal asaf mune eskey ay way bur won ak aya bi doxna sama diir lima beggone man dama beggone buma deme am fa yonant domi yonant la fa beggone mais aya bi neena ma yonant dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonant muy amina ke jur yonant muy maryama sama turando muna muy duñ ma upp jom duñ ma upp ngor duñ ma upp fulla duñ ma upp bëgg lu bax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla maynama suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo né yonenté ba nga ca tégat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bo né muhammad rek ahmadou bamba nga ci tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad nga mani moy maryam busu mi jur si ahmad bamba moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryam busu tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu am ndariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juro mu tedd wu ñew keur seigne morantou seli seigne musa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubel nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yep seigne musa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaarama mam jaar sa arfu jim wi dox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñett yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñett yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñett yi moy maye yalla ñett yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñett yi ñoy maye yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motax cheikh amadou basir neena sayyidna maryam buso ning ko wax ci minan al bahal qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikh amadou basir neena kanat tusalli fi layli wa sawmun naharaha daf daan
def qiyamul layli di julli ay guddem di war ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di war ay beccegam te kat neena sayyidina maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di war ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yenen ta sallallahu alayhi wasallam gaay ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mehnan bam wax ci xasse ki hadis bani mehnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin jëfi kenn ci yeen ci biir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gu ngi am niw ñoo bokk yam xol rek bokk yi foot ci yéré borom kër rek yalla bindal la tuyaabay ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xola togg añ bi rek dugg ci wañ wa di mëkk sa xar si muy dugg ci sa biir di basloo say bët léeg-léeg gaas bi lakk la léeg-léeg ñam bi lakk la léeg-léeg kafe ji lakk la yooyu yépp ngay afron nga di ko afronté waay yàlla yay bindal la tuyaaba koy jihaad ndax ka ne ca jihaad ja defut lu raw loolu mooy xeex ak sa bakkan waaye koo xam ni du defal borom këram dara selam lu rek ana añ bi miñ ci félicidaire bi ana kafe ci gaas baa ngoo ana subhanallah léegi nag boo ko waxee ki nga xam ni moom philosophe la nga xam ne xalaat lay dundee dalay wax ni waaw ñun tubaab yi duñ defal seen borom kër yi dara presque te seen doom yee fi ëpp alal ah yow alal ngay xaymaa nit ku baax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi loolu moy affaire bu baax moy réussir da nga naan pourtant ñun tubaab yi ñoom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def te ñoom seen doom yi dañoo réussir ah yow réussir foofu nga koy natte xam nga lan moy réussir dee dem àjjana xam nga lan moy réussir ëllëg yowmal xiyam sa doom saña taxaw ci kanamu suñ borom yëkkati loxoom ram mbooloo mudul jeex dugal leen àjjana loolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yàlla allahuma yàlla ni ko yow laa doon déglu waaye alal bu dee alal rek kay mooy tax a réussir kon iblis réussir na iblis fépp alal bari alal taxula réussir de moo tax waykat ba sa wax na ko bari alal taxula gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof loolu la waykat bi wax bari alal taxuta gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof kon réussir mooy xol boobu nafsul mutmaina xol bu defaru boobu kooku mooy réussir walaay sëñ Moody waxtaanu xaajut daa mel ni tàmbalee gu ma sax waaye ah ñu yamale ko foofu rek ndax sàkku nañ ci man may gàttal détaay yi ndax kàddu gi man di xaw a équilibré tuuti te dimbit maa ngi doon waxtaane rek sayidusna maryama buso ci geneen anam moo tax na kon xam naa waxtaan wi dañ ko yamale foofu rek ndokki leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala xëy na leneen yoon ñu waxtaane waat leneen waaye tey ñu ngi doon waxtaane soxna Diar en tant que soufiyu en tant que almaratu saliha en tant que jigéen joo xam ni dëgg-dëgg def na effort def na lu rëy ndax indi na koo xam ni xawsul waraa la xet li jaam ñi moo doonoon oxistifam te atteindre na ko kon nag réussir mooy loolu loolu mooy réussir waaye ñun niñ déggee réussir pour ñun mooy na sa njaboot am alal rek waaw pour ñoom loolu la ñuy déggee ndey ju liggéey léeg-léeg sax nga dégg ñu naan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amoon da nga gis ni diw sàngam borom alal la te ndeyam daw def dara dañ ko jëloon bindaan nanga loolu waxuñu ko da ngeen a comprendre rek lan mooy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxee du dang dang xam daam loo xam ne dang dang la tudd te alxuraan nee na moom àddina ku fi ñëw dang dang yi
sun borom neena adina mom ku fi ñew da nga dang dangi neex naqari laqad khalaqnal insana fik abadin laqad khalaqnal insana fik abadin man yalla ma bind nit ci dang dang ko ko bañ bu ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn munu ko te am lu bax ay domam kenn munu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bu génn mu ni bandar dem bandar wa buma déggé ci sabat muni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara bu ko yalla dimbalé wul do am dara waye sa borom kër ni la buma déggé ci sa kaddu nga né ko doto ko dégg sa tank bu mu wéssu fofu muni kon wagniko na lolu moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolu moy liggeyu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek tele moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggey la yalla ko yonentam di ci sak ngeureumal seigne touba bok ngeen ci ñi ci gëna fess ci taxawu ko bok ngeen ñi amul ben aljuma lul ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaaba wallahi bo démé ci diaspora bi jigen ñété nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tay ñoom non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga ci gi xone sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañu soxor dañu nangam dedet yene leen tuyaab rek ak bëgg lu baax la ndax dama woor ni wax yonnent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man lool la jang dama woor ni li yonnent wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax lool la yalla wax motax yene leen lu baax ak bëggal leen lu baax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di leen nax ak bam bañ fam feminisme ak fam feministe yi di leen yobbu ci bu leen top ci seen xalaat yoyu bu leen ci top set leen li leen l'islam sante ngeen def ko bu leen deglu itimit borom xam xam yi nga xamni bëgg lu neex fam feminisme yi rek ndax ñoo yare seen financement yi bëgg lu neex fam association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300 000 400 000 buñ démé nefa rek di mbata mballe xuma nuñ koy waxe waaw di gala yaabe di théâtre bu leen deglu ñooñu yalla théâtre de wallahi wa rabbul kaaba yalla théâtre muhammad théâtre de bu leen deglu ñooñu deglu leen ñi leen di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni leen yalla taxaw yalla ni leen yalla sam yalla ni leen yalla ar yalla ni leen yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alaihi wasallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ñu rand tuuti bàyyi aadama alayhi salaam foofu ñu ñëw ci beneen yonent bu ñuy wax yonent yàlla noox alayhi salaatu wassalaam. Noox moom la ñuy wooye aadamam ñaareel. Xam ngeen ni gannaaw aadama alayhi salaam bi noo dikkee yàlla dafa faraat monde bi, dafa far monde bi lépp lu bindoon ba mu des noox alayhi salaam waman maa ak ña ànd ak moom. Moo tax ñuy wooye yonent yàlla noox ci téere taarix yi aadamam ñaareel, aadamam ñaareel. Sayidina Nuh alayhi salatu wassalaam suñ borom daf ko bind yónni ko ci jaam ñi gannaaw aadama mu woote junni at, la ko topp mutuñu 40 personnes ñi ko gëm ñi ko gëm mutuñu 40 personnes. Bi loolu amee mu am naqaru xol lool, am yéene joo xam ni ambition bu kawe la. Bu sañoon li ko yàlla yónni dana ko réussir, bu sañoon nit ñi danañu topp yàlla ak yonantam te bàyyi moy gi. Waaye loolu lépp nag amu ko, yëmut ci ñàkk ko am, waaye ñu di ko gund xataal guddi ak bëccëg. Daana toog moom yonantu yàlla Noox alayhi salaatu wasalaam di waare. Bu doon suñ jamono bi nga ni da daan toog def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko muul boo xam ni 20 kilos lay posé, xeer woo xam ni 20 kilos lay posé, ñu dóor ko ko ci bopp mu daanu xëm. Waa baas bépp tasaaroo daw ñi bi ni rey nañ yonte yàlla noo noo dee na mu tëdd fa, mu tëdd fa ba suñ borom ëf as ngelaw su sedd guy mu ximmiliku. Bi mu ximmiliko ëllëg sa mu delluwaat ca rek, ëllëg sa mu dellu ci. Waaye yow noo yow xanaa yow nag doo dellu gannaaw, yow dóor nañ la fi bañ naan dénga ak diwoo tey nga. Mu ni déedéet du ma dellu gannaaw de, yàlla ma yónni ba leen seen caay caay gii te topp yàlla te ñëw ànd ak man. Mu nekk ci loolu, nekk ci loolu ab diir junni at yu mang ci juróom fukk. Kenn gëmu ko, kenn. Moo tax tuuti mu wax ni bul wax nit, bul wax mukk pour convaincre nit ñi ñu gëm la, amul solo. Li ngay wax, wax ko ngir yàlla rek. Nit ñi gëm la ak bañ laa gëm, nit ñi bëgg la ak bañ laa bëgg, nit ñi topp la ak bañ laa topp, yemale leen rek. Yow ginnaaw li nga war a wax yaa ngi koy wax, te sincère na sa digg ak sa borom, te yàlla dong nga tax nga di ko wax, amul problème, bàyyil ak yàlla. Mooy li Seigne Touba waxoon ni ñaari garab a ngi ni yoo xam ne benn jëraluma ci gësëm muy tàbbi. Benn ñu ne ko lu tax, mu ne bu ci ñor dana tàbbi ma for, bu ci ñor rek dana tàbbi ma for. Ñu ne ko ñaari garab yan la, mu ne garabu kaay jox ma addiya, kaay jox ma addiya. Mu ne googu garab jëraluma gësëm man Seigne Touba ci la war a jox addiya, yàlla namm ko ci moom, bis dana ñëw mu taxañ ko solu dàllam waaxu di la wër ba gis la jox la ko boole koo ki jooy, kon jërul gësëm. Nee na beneen garab gi ci des mooy garabu kaay gëm ma, garabu kaay gëm ma sëriñ bi wuti taali bi. Mu ni jëru ko ki la war a gëm, bis dana ñëw yàlla rëgët ko, jiitat ko, wammat ko ba mu ñëw ni la aslamtu nafsi ilayka. Kon googu garab jërul gësëm, jërul gësëm. Sama way jur nett li na mu ne Cheikh Soyi bu Mbacke radiallahu taala anhu dafa mas ànd ak benn talibé ñuy doxantu ci àllam boobi ba yàgg ñu àgg ci benn dett mbeer. Moomit dañ ko ko nettali, damaa xamatu ndax Seigne Fallou Soyi bu la wax ni moo ko nettali wanati xuma Seigne Ba Diagne, goréetuma ci ñaar ñooñu kan la ci, waaye ñaar ñooñu la wax ni kenn moo ko ci nettali. Nee na Seigne Soyi bu di dox radiallahu taala anhu ba yem ci lu mel ni ab dett mbeer, mu këdd ci tànkam ni diw naa lii xanaa nur nab dett mbeer. Mu ne waaw Mbacke, daa mel ne dett mbeer la. Mu ne ko ndaxam sax day du dett mbeer, man mi maa fi muwaloon muwali ban, muwali ban. Ñu xam àll bi xam nañ ban ab jànji lay doon, nga gàjji ko tooyal ko, boo ko muwalee day mel ni comme muwali sima yi. Mu ne maa fi muwaloon muwali ban, bëggoon bu ma amee sima taqale ko far yàlla ji taw muwali seey, moo tax mu def lu mel ne dett mbeer nii. Kooku ni ko ay waa jile Mbacke, ay bu ko diw yëgoon nangami tonni sima la lay jox. Kon muniko waaw waye man duma xalab nak man duma xalab man duma xalab de muniko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khayrati bi nafsi man nima ko degge moy wa jo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khayrati bi nafsi xolal waxi cheikh son yi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gëm ben jëru ci gëssam bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wota na jooni at yi manki juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gëm té après da ko téy yonent ndax da ko téy di ab yonent kon diw gëm la ak bañ la gëm lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gëm baxna faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur lolu l'islam jangale lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet bir mi demu nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amnu cheikh abdullah mbacke waxon de neena day gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yentu yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ard min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci kaw suuf kenn rayal ñep ñu ñent yalla no dafa sepp xali doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bim leen seppo sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax de ci na eumbu ku gem yalla wala du ko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mune yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mune yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun borom niko ayca man sa yonent lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali sallatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp mokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillah mujraha ah xana auto bu yaw dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yonti yalla non ndax bobu ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yonti yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dani khila ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yoyant yalla no defar lo na gal nga defar ko ay ca dugg ci yak sa famille sa njabot ñi la gëm say talibé say donga ñu dugg ci ñom ñep ñu dugg ci ñom ñep muni ba mucci joté mané ko waccal mucci nga ak ko and ak yow nak ko and yow donga mucci de yow no ali sallatu wassalam
1: waman ma'aka
0: wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamanay cheikh ahmadou bamba ni geumon seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman ma'aka
1: je cheikh ahmadou bamba joge jamanay seigne moudou mustapha ni ko geumon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamanay cheikh moudou fadal ni ko geumon top ko fu cheikh moudou fadal mucce de nañ mucci ila akhiri ila akhiri ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek waman ma'aka rek waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamonoom avant muy dem barsaqul muhammadiyya seigne touba atté nako
0: waxon nako waxati ko man ci sama wal bu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatina ko waye man mom ci bofam mako netti ñu ni suñu mejaw paxa mo doon nafar alquran mo doon nafar alquran
1: dayu mi nafar alquran di nafar alquran gis yawma yawmay ci alquran dal niñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma walli yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma yawma
0: in balma
1: yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jaay ak jaay ngi melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yawma yi dal mom la meunatu la di séré mune ka yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon day mbacké fak nako moy prêtuma ci attention kon day mbacké fak nako seigne touba diko ah dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim
0: mune ah kay mbacké mune ko xana bu keroge
1: ginaaw sun borom neena kenn ku nek ci nga defone reference fu mako musale musal lefa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu keroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy muniko seuk mbacké doy nonu seuk mbacké
0: wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirun ngay tit
1: yowmal khiyam ku and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jiru ngay tit do gis lolo nakari muk do ko gis do ko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla nuko sopp def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmil qiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tuu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuugé ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagul de ci lima jangagul man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuugé way kudul ahmadu rek yalla wax na la ko mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum ko waxe tuugé ahmadu lam yanhuni sajrun wala wa'id la wax lam yanhuni sajrun wala wa'id lam yanhuni sajrun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisatagumako ci kenen suma ko gise ci kenen ni dana ko ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la massa djegge ko wax lolou yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa djegge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masna lako wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masna lako wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bula ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxol lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhi salam musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran loolu wax kat miman maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonante ak cheikh muntaha jamonante ak cheikh muntaha te nangu wo top ndigal ak cheikh muntaha jote wulen tous yeen ñaar bokko ci miman maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla Isa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla Musa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla Muhammad ñako gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération Seigne Touba ñako gëmon mucc nañ génération Cheikh Modou Moustapha Mbacké ñako gëmon mucc nañ génération Cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci Seyd Alhadji Malick ak ñom cheikh ibrahim niass al qawlihi kenn ku ne sa generation bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo muccé dinañ muccé yowmal khiyam ko xamné nak topo say ndigal bayyi wo say téré jotté wu len dara ana bokk réew mi do ngeen def waye jotté wu len dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo Seigne Touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo Seigne Touba waye lo ci man waye jotté wu rek Seigne Touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man Seigne Touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblis nekk ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo Seigne Touba bu ko nexé sax man na xey ni Seigne Touba bindu yalla katch ci kesse Seigne Touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur Ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bind na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo wo iblis di sanni ay trak mom lañu melni docteur ibrahima salih wala docteur salih ibrahim mi mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu Seigne Touba bind noir sur blanc ni ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ndortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ soruf nañ mi iblis sanni ci ay baatam ba yalla diñu ko netti soruf nañ mi bi yeferi di and ak Muhammad di sujjo iblis leen sa ay baat di lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ak ñi deggu wut yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax waman ma generation bu ni waman ma rek ñe top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc
0: amna njariñ de
1: même bu erreur amé bu muccu sax yow yalla dana la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw moone ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neubuti xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla dul ta so yaakar yalla ta so yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kërok bima togué ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wut dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu défi la bo xamni dama ko lancer pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tanku cheikh muntaka fu neexut yalla kay wax ko kërok bimu gané jamono bu fima tok di wax ak yeen cheikh muntaka mu genn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fima tok di wax ak yeen cheikh muntaka mu genn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñep ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaka sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax ba koy wax yalla taxon ba koy wax xamunoon sax dina ko gis ba koy wax sax xamun dina ko gis deug yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñu yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci la ko yalla defale tawfiix ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu rando to tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur la won Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waqante yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luq ñu yonent yep Musa ci gëna luq ñu yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekkat ndax febar 40 ans du sekkat ndax febru dara jottuko 40 ans yo xani yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko do ko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko leete ki wéddi laajal Musa wala nga laaj si Ahmadou Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank khalo li yarkan li abwaabis salatini ta us jawaisa tukhni kullama ini señ Touba ni mu ndax buma ñëwé damay sans système bi té buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li walaf di wax naan bañ mbëtt tay naan ñeex sa ngay bo bañé mbëtt bayiwale fa ñeex ma rek nak motax Musa must nangu mukk laal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxyir bu ñëwé ngir soppiko muy système bi fi Fir'auna installé
0: nungu ko laal ah bi nga xamé ni firawna nak Musa lakal nako muni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len defal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu daldi degi ci wu melni ay julit ñu gëm Musa daldi commencé di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nek ñu croix ko biñu andilé firawna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wul ba ci croix yi croix bu nek rek mo wul ba ci ko ci kër ko and ak firawna ñi xam ñom lañ joxone mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay nit firawna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbollem ñi nga xani ño and ak firawna bi asman cété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nit firawna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا انما ربي سيهديني سن بروم نينا ربي سبحانه وتعالى بيغا خاميني فرعون ييونا ني خبار كو نيكو نديكات كات مير يي كونترير بلا ني راي نييب سي ولا نبوك موسى كي غايام داو نان سي غودي مون اتي نان لين دابي دال دي جيتي ارمي بي موم سي بوف لغي سولدار ساخ دويوتون كو سي مير يي موكو جيتي موم فرعون ñu dak Musa diko dak mo fek geej gi bi nga xamene fek na geej gi ñi nga xamene ñoy talibé Musa yi ni Musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Fir'auna ci gaayam dañu ñu jot inala mudrikun yi nga sayidina Musa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini ma nga and ak yalla ta dana mo won fuma jaar ma nga and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé té nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé jafé té nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution té nga ci sa kanam innama ay rabbi sayadini innama ay rabbi sayadini bam né solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fan falaqa solution dadi am ni balde wa neena ma xamanteni sun borom neena ko yow Musa alayhi salatu wassalam daf ko wahyu liko Musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fek Musa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël melni bedd mi daldi genn sun borom ni wa anjayna Musa wa man ma'ahu gis nga delsina de wa anjay ngeen balma wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina nin yalla ñu daldi musal Musa ak kep ko andon ak mom ku bokkalon programme rek musal na Musa musalale ñu bokk ak Musa programme wa man ma'ahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman maahu ajma'ina legi bi ñoñu mucce nak mune suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam señ touba neena xibar nañu neena xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference señ touba ci ñi gëna jégé ci waram xam xam waye mom do nga wax ko de yenen ta sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali sallatu wasallam nga randu wat tuti musa mom xesa bi gudde gudde la waye mom na ci yam fofu dima ko waxe won bu fekkon yenen ta luqu njur dal musa yenen ta luqu njur la bu ñu délo ci benen yenen ta bu ñi wax sayidina isa ali sallatu wasallam isa ali sallam yenen ta yalla momit yalla yoniko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say biñ wax buxtu nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñett birab yi gëna graw ci nit xala nit ko ding ko traverser ñett birab yoy mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñett birab yi birab bu jëk ba moy nit buy gane adina muy gane adina traversement bu danser la mune yalla nak ma ar bama dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gert buy dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel boma musulut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñene ñi ni bis bang may dekkal bisu dekkit batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan ma ngi wax ibrahima salih docteur ibrahima salih mom ni ko na dem ci ñaani seigne touba yi rek ni muy ñaané kon dina xam ni seigne touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko dégg ci benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la dégg nonu seigne touba netti ko nak nonu seigne touba ko netti li grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu seigne touba nga dajel rek nonu seigne touba nga dajel wa tax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wu duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako waaw ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balax rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wex du tax ñu nanguko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu don yalla du soxla li salamun alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya sun borom ni xaar len ma weddi tuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni isa du domi yalla ñu ni ko kan la muni salika isa ibn maryam qawl alhaq allasi fi yamturu ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de domi maryama li moy deug qawl alhaq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu ne da ngeen xamni isa du domi yalla domi maryam mi la yi na ngi werante ci nan isa domi yalla mune xam ngeen ni du deug
1: li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna
0: te deug yalla uma soxna
1: isa mom ali salatu salam buñ ko yollu ngare bu bëkk ko ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul
0: bisub tam xarit
1: ci lako yalla musul
0: biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul ni baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu dugg sé mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam diko yalla soppé bam niro ak isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlon avance ni nañ ko fay mo ray isa ali salam ni mo xal legi ni yeen nit la borom ma tay fanan ah legi nak ay ca ni lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam niro ak isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi isa ñu lu koy yaay isa dag no bëgg nax rek dal dikoy far ray mom dal dikoy far ray motax ñoom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daj fekk na boba du isa motax alcorane misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum reyu len isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro isa rek ñu defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci ñent yalla isa xamna bu ko defé dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambalé ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggalé ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñu ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yëkëti seeni daraaje ak seeni maqama dal di faxas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay xat xat yépp yalla jéxal ko ci bisu tam xarit di wéru muharram kon nak akay naam lu mëna nek la té lu nek la it nak sax nak lu nek la correspondé bi mu correspondé dundu yonent yalla yi mo salam yépp seen histoire correspondé ak bisu tam xarit lolu ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp mënta bokk dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu salam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko dawañu dara parlo amul ñariñ mais liñ tudé tahassub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla musul inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko défé seigne moudou xamna di ngén may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé ah su ko défé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi bi fi wessu yépp xayna buñu yalla defale tawfiq buñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh mohamed bamba
1: suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fep fo xamni julit bu gem Serigne Touba te sa ngeum di lu wer yenguna julit ñepp la seen xol yengu waye da ci rawat nak talibé Serigne Touba yi ñom yalla xam nako yalla xam nako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeum si di Moustapha Mbaye Sall moy ngal xoli julit ñooñu moy ngal xoli talibé Serigne Touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga Serigne Touba rek ko yëngal seen xol du keneen yalla xam nako ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesalat sunu cant ci al khalifatu al al li taifatu al muridiyya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni mako waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam xam nga du wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla dañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defena ni dengel ma wax ba tayi ni ginnaw Serigne Touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacke la ci jëk rasuwar ci gënt ginnaw Serigne Touba la Serigne Touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñatt wara dali alquran ci goor gu ñi wax Serigne Magat Fall ñi xam ñepp xam nañu Cheikh Mahmoudul Fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafasi wu nek dama ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal Cheikh Abo mi al barak dir bima nek Dakar ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeel ben gi dama ko doon wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba jusqu'à présent sa bu ñëwé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudou fadal addiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccé sax alcorane boba saxal na ko rek bis bu ñu témeri ikhlas waye yoy du fi du waxtaanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisé ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi warabul kaaba ni la amé wallahi ma tata sli yalla namako yalla fayal mom cheikh mahmoudul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jëw fuma nekku day wax ni mustafa may baye may ndey da fay wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamna ko mustafa may baye may ndeyam yalla nako fi yalla yagal ci kat difu ko ci parlo de da wax raison yi mu ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax du mako wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa neewon da wax raison yi tax mu def ko di parlo de kon ñing koy wax jasakallahu khairu jasaayi jataayam bi yalna yag kero bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet defena 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga feulé ci rayba dara jang feulé ci rayba ma xeyé fi wara dem Louga keur Serigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur Cheikh Mahmoudou Fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may Serigne Fallou ko baña ko nangu nak may Serigne Fallou comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu ga am man ma joge fi wara dem luga mané ko fek sus rek muy soga genn xam nga amna ben ndigal luko ci amadou fallal jox li gëna jafé bam ko ko joxé batay musuko ba ben dog la ci alcorane bam ko ko joxé batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alcorane ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alcorane ñewu ci kenn yalla xamna ko xawma ko ko gëna man alcorane ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh moudou fadal dog bi ngi ko ci joxon amul bi nekké khalifa bam ko nekk gu kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bi ci noppé nak la ñew nuyu ko diko man de ma ngi ni jëm lugo ci gambu ga waye bi dama gën nga taxaw fi ci barabu ke seigne fallu gi nan may seigne fallu ko bañe ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wéru wi bañ agge ci wéru ki danaka rek man nga xani suru wéru rajab wa mom ci mom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji luga la jëm ni ndax alhaji bara man la yebal ci kër seigne fallu goge fofé ci gambu ga kërok loolu la ma ci tegal ni man nit ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax alhaji bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter alhaji bara bi nekkul khalifa wer yoy ñu ci tek rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa cheikh moudou fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi makoy netti lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko leral pour wax pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak cheikh abou lu yagg la yalla nako yalla sam yalla nako yalla ahar yalla ni yalla guddal fanam boy wut as gor daaram ji nga xani mom la ko sama wajur dogalon sufsa mu indi fay donga dawuma juk ca daara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara lum am doynako cheikh moudou mbey cham kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ca juddo bax lu ca juddo bax budé wajuru goor wi leg legi sax yalla mën na ca bañu sukkandiku wajuru goor mom leg legi yalla mën na ca bañu sukkandiku ndax sun borom dafa xamni wajuru goor aw jiwo mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiw wi bu baxul dara du soti niki yont yalla nooh ali sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax lele yalla préparé gi mu jaaré ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopam pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye seigne touba ki cheikh abdul ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayy allahu lahul asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgg jaxase mbir yi ba kudul setantal do leen mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katunuk shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wet ga bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ca ñaar lool tax nga gis mu jëddi doona yi di wootonte benn mu jëddi bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñew bu démé benen ñew ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jangé yalla néna waxtu wo xamé ni

samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joge ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge ma indi keneen bu fa koko joge ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mar ko sempi sempi ko wati sakelo nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba neew yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yima fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa bëd rek te xol te gëstu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par parlo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah upp na lool kon bu lacc ci cheikh abdullah ndax man nga dajé ko nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi neena bul ma laccé ndax man nga ma lacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laccé nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xole ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor suñu digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdullah ta ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdullah had waye mom nak bang ko waxe ci njabotu bopam la ko tambale de par par lo wut
waye wote jubanti jub ak jubal ak jubanti ba nopi laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xamna ko do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambalé ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdullah adi ay serigne touba yiñ ko daan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manu tém ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko daan dox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bon essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyager bu don sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojule jënde ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin jox na la asaka ji mom la jënde gele mi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yaw dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem geuleum yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino mar jaay gelem yep yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubant sa njabot gëna deug ku lokay nangul do réussir yalla xamnako do réussir jup jubal jubant ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubanteti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur tenan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seigne Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yému ci njabot gi ki néw doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek dëgg di feñ
misalon nako ci wajjo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru sforat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jot sa suukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam soukaram cheikh abdoulaye ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdoulaye ni len dedet yene koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci watone jamono ha jamono dana neex de bu del ci watone jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdoulaye delu ci watone bu cheikh abdoulaye delu ci watone mna wajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam mo bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko légui légui légui légui yow bu fekkonté ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba kërug touba la tuddé kërug aljana ndax touba li muy tekki moy aljanna taxé lu bali wax ni mahab alquran la te xagnel na ñu rafetal ñu seen del way moy touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko takki wessu nak way ite jim amon ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mal umuri wa yakrafu safsafaha borom dafa beug borom ite yi ñi nga xamni dañu am ite am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fek seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fek lu reuy rek lañuy def ngir am ite rek ite yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntakha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam wares nako rappelé nit ñi fateliko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalna rafetna ñuy fateliku gañu jib ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank alkitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalna jaaduna ñu di leen fateliku mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daadi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu leen di fatteliku ngir ñariñ li ñu nekk won ci kaw su ñu ni xukal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alinka samawati
ابكي عليهم وارجو في البكاء قدا رضوان من فيه خاب بالحلاوات من غاتغالا ما نيغا خامني جامونا بو نيك دو ني دنج موك دي فاتليكو ولا بوك من غاتغالا ما نيغا خامني اسمان ني لين دي فاتليكو جوروم ياري اسمان ياك جوروم ياري سوفي جامونا بو نيك ني دي لين فاتليكو سين خيل دي ديم سي نيوم ني ييك دي جوي ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu leen ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu mag ya fofa la leen yalla di deexal fofa la ñi fété kon waliyu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni waliyu shaytané bu fi bayiko suuf day deñer lu ci mom suuf du ko joy asaman du ko joy alquran ñu ko wax fama bakat allahumu sama wal ard wama kanu munsirin asaman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay xissa yo xamni neñu kérok ba mu gané jamono serigne touba radhiyallahu ta'ala neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radhiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tur yu amna nuko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdul ahad lol sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di wo kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teewu ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid ngay yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim wu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekkati ko jox ko nijaayam
serigne am satou jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne am satou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aada yi jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aada yi jarbat ñen bal boba rew mi am nañ aada yi jarbat di donu nijaay waye riw mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam mune ko nak aaday yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad mune ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne am satou jaxate serigne am satou jaxate dal di wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek ulumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bimu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax Serigne Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar Cheikh Mohamed Mustapha Mbake moko andi won dekkum biñu wax Tindodi yobbu fa njabotu Serigne Touba gi boba Serigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Serigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ña mak ta am doole ñuy seddo alal je ñenen ñi def fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi muy joge Tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbake al insan al kamil serigne habib mbake ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum cheikh shoaib mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg bak nayet bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbake ngir alquran barab ba
bi yalla dogalem waxtu takusan mo gëna bari mo fa daan dem mo fa deme waxtu takusan siyaré baraba ba wagniku sama xel ni yar ci seigne abib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tokna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu seigne touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciura yi di ci génné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jang bi ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam mustafa mbay sam naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doona non say tank mané ko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bu wagn ko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaarna ci ay loxom jaarna ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw min baru jumaa touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam maneko mangi ni munima seigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggey wa bil qur'anil hasib si abdullah radhiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manu tem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna ibrahim rusduhu min qablu ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika si abdullah da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako judduwalé samay nopp dako judduwalé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indalé jub jamono xam ngeen ni omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax daf ni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaru neena sayyidina umar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massan ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naaw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yegone fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw
ben place kiko yor dur dur dur fas wi ni su ci ben place ñu nan fas wi day baña fas wi kañ la daan def li ak waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tegg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimbul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba muni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar man leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar Baba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn Madinatul Munawwarah taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax da nañu deg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadal mom bo mësaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw waye neñu bimu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delu wat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bañu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah xaleen jubbeunte jubbeunte bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonn ci ben way sonn ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram
yonent bi ak waxon sayyidna ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko jibanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijjal la jibanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamna ko dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi di kayan kayan yi ba ci bangu buntu kërëm falay fana nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako man di bay kayen kayen ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran way cheikh abdullah ko fi jëlé di si abdullah ko fi jele di radiyallahu ta'ala du yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal minimum yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilmi kamasali al-khaysi asaba ardan aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yone njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni ma ngi len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy daldi ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adama yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy njub tay dangu suba lool lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé ku ko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na way saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko arrestere ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé kamtulay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jup na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdullah
waye slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek wa dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen balmu sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jub gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu katu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg tuddu noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi nga ko xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri ngay am courage ay wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu shaykhu tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarseur le dalay sarse ab discoursam dalay sarse discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarseur bi nonu mu koy sarse non la discoursu shaykhu tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yi yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxaso ak mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxaso ak shaykhu tarbiya
mukhalatatu salihin wajiba jaxasok shaykhu tarbiya dafa war dafa war eblugatu war ma dafa war waye way yaqtadi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli shaykh abdullah roy ko farata la roy ko farata la ke misli cheikh abdullah roy ko farata la wali yalla yi ñenti xaj dong la lu wali bari bari bari wessu ñenti xaj yi wali bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel wali yalla yi Abdurrahman fena waxon nako ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti wali ñom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlu sunna man ya may dox deug yalla ahlu sunna la man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fima miné dama wax fima miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama fima miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fima miné manam dama waxon ni ñenti wal yoyep gis nako ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wali yima lim yeb gis nako ci biir njabotuk seigne touba abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won seigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman Abdurrahman moy ko xamni rahmatun minallah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xettli ci yermande yalla ci bu la xettle bu nopi nak door la orienter ba dooto ko def te wolof njaay neena dooto am doyna tuub ak mak wolof njaay neena dooto ko def doyna tuub ak mak yaa gëna yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgga mucc rek tax mu ni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bin ñëwé ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu laye laye lay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka djub bam fa joggé dootu ko defati wax moy abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexital ci mom mandu tek yalla gi moy jeexital ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexal mandu tek yalla gi rek lay indi tek Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manone abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé abdul jamal mom jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana kar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek
lum gis tarum yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullahi rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullahi rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walax di waxe niko man day mbacke sama dom ju jigen ci keur ga da am dom ci amul borom keur lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deglu lu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni ko da am dom duñu eumbal waye gis nga mom bako ci abdul khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko geju ne degge ci yentu yalla musa ak maryama ndeyam am dom te amo jikeur am dom te amo borom keur ca maryama la ko mujjé déggé karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngén abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul hadd mom sustus rek la xam sustus ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustus rek kamatu dinu tudan mom sustus rek fa ahti kullu si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustus rek koko moy cheikh abdullah had mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu tam ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund en sustus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yowmal khiyam waxtani mo don def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte sustus dana tej ba kasso yi fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xit ngen yakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nupp ngen ni yen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jamb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leblew non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir parparlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustus manote ba amé bu fekkone ni ko jëkka saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kèn dootu saga waye ko jëkka saga da saga kam saga du waliw ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga waliw sénégal yépp ben waliw bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lol na dak
loolu moom wax dégg yàlla ku leen ko waxit xam ngeen ni mënta nekk mustahil la, lu jomb la, loolu moom lu jomb la moom. Man nag malheureusement du ma saaga aw mooy njaboot guy saaga, waaye xam naa ni saaga moom du fi jóg, loolu moom xam naa ko moom. Kon nag si Abdullah ta ngook waxtaan wi jiixul xaajul xaajaatul waaye mi ngi

dund mandu te dong ngay tax ñu dund fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdou lahad motax jamonam kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu leen né def leen ñu def bu leen né bayyi leen ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice sistis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ko loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xaram jambur parce que da leena gëna mandu señ modou ñamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko munut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xam nako wax te duma wax deug duma ko munut bay bo ñëmalé fa waxtaan wi ñu ñaanal lan te wenen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu annaja fi dunya wal akhirah bi barakati shaykhul khadim radiyallahu anhu waye man ndokkel te gërem deug deug soppey wa dari ihya ulumuddin xariti wa dari ihya ulumuddin te seen xaritok daara ji ñu jaarale ko ci mustafa mbay sa mi ñuy deg ma ngi leen di wax jasakumullahu khayra jasa ñom serigne mustafa cham rek la ci serigne mudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba jum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim jite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek te yore society bobu di liggey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon bër ki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gisat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala
te dëkk ci biir dëkk bi nag boole ci sax nag moom ci biir Touba gii la dëkk boole ci.

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da japp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadis ba wax rawahu abu dawud lolu hadis ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yulni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni muko defé man yalla duma dañ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma dañ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalbi sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amagumako lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñoddil njariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci téré bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedda banku yekati kuy daraja ba nupi nak daldi may fegal lepp luy xetu lor mom téré bi neena bama ci ngoye téré bi li lama mujjé fayé man señ touba bama ngoye ci téré bi bolewuma ko dara dama mujjé fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor yaqinan bihi al-mawla hasab

ilmu bayan ci lañ démé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ sét wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf té yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profonde la bo xamni ni go xotal sa geustu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusu ila bi sultan de yow nit ak jinne muna mun ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam muna lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mun waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xolo koy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mu ne ndarat du ngeen ko tek ci xam xam wa isalati al jahli an nafs la baram ta'lim al muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rier ko santise sa bop fexe ba may sa bop buti xol bo nopé nak wa ihya ay din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni khalat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am ma ki la moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalé la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalé bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bo un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw man laaj li wala moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am ben biddu bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sowu da fay bayyi leleg ben tahsir ci jawuji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkolo won ak setan ci jamono bobu ci ngay degge rek ben musicien bu genn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xamnañ xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yare kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di firew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg yalla day jël ben jamam setané

newal Guinée Sénégal waaye ab Serigne Daara nga koy sànni rek pare ca. Bu dee Serigne Daara bu ragal yàlla coono yépp moo koy toggoo, dana ci daj lu ne, dana ci daj lu ne. Noonu la amee nga gis koo xam ne nii bitim réew la nekk, doomam jii ma nga ca internat ba weeru deewu nekk mu fayal ko 25000 francs, waaye gis nga doom dana ca daaree jàngale fi sabilillahi dana toog presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax, te du dégg sax papay xale bi waxuma sax mu di ko yónnee dara lu jëm ci daara ji. Waaye ka ne ca internat bu moom weeru deewu ne xaalisam dana ñëw, ka ne ca daara fay jàngale fi sabilillahi boole ko yere weeru deewu ne du la dégg, waxuma weer waaye juróomi weer mën na koo toog du xam ci loo ne. Loolu daw sa responsabilité la, même bu la ko Serigne Daara bi nangulee daw sa responsabilité la, daw sa responsabilité la. Mandu woo, boo mandu woon xale yi da nga leen di yamale. Ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum, yonent moo ko wax alayhi salatu wassalaam, alayhi salatu wassalaam. Waaye ab sénégalais la yàlla bindee, boo ko nee baal ma féetale fii mu bàyyeelaak lépp, waaw da ngay ñëw di ko jàppale ni ko baal ma roqanti la fii mu bàyyeelaak roq ba, waaw da nga ko naan baal ma roqanti la fii mu far bàyyeelaak roq ba. Looloo dal waa kooki, waa kooki lu fa waa yóbbu rek pare nga ca. Waaw baal ma roqanti la fii mu balaak roq ba nag foofu. Alquran nee na ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nara, ey yéen ñu wax ni gëm ngeen yàlla, ñu ne ah mu ne préparé leen seen njaboot ba ëllëg du ngeen dem safara, seen njaboot gi duñ dem safara, seen njaboot gi duñ leen yóbbu safara. Ndax ñetti safara yi mu am, safara si nga xam ne yaa fa yóbbu sa bopp, ak safara si nga xam ne sa njaboot la fa yóbbu, ak safara si nga xam ne njaboot gi moo fa yóbbu boppam. Yàlla ni moytu leen yëpp, moytu leen yépp. Qu anfusakum wa ahlikum nara, fexe leen ba bu leen dem safara ndax seen njaboot. Doomu aadama kon bu bëggee mucc nu muy def mooy luwaay yàlla yi na ko jéem a respecté ak nu mën a def ba respecté ko rek, donte luwaay addina yi day dal ci kawam, ndax luwaay addina yi ñoo gën a sedd luwaay alaxira. Sallallahu alayhi wa sallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, kenn ku nekk, kenn ku nekk ci yéen mas'uliya la ci njabootam. Te yowmal xiyam ku ci ni yàlla dana la laaj li nga responsable on ana noo ko doon doxalee. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, kenn ku nekk responsable nga, te yàlla dana la laaj la nga responsable on ana noo ko doon doxalee. Xoolal mas'uliya du yàlla doon wax yonente sallallahu alayhi wa sallam. Mustafa alayhi salaam yonente yàlla la de, waaye suñu borom dafa wàcc ci moom aaya di ko fàttali responsabilité bi mu am ci njabootam. Kon li muy tekki mooy ñun ñii nekke bu nekkoon ñoo xam ni dañuy connecté wu suñu diggante ak suñu borom, bis bu ne suñu borom dana ñu rappelé suñu responsabilité ci suñu njaboot. Ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla di rappelé responsabilité bi dox diggam ak njabootam. Mu ni ko yaa Muhammad alayhi salatu wasalaam, waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha, wamru ahlaka bi salat wastabir alayha. Yow Mustafa alayhi salaam maa ngi lay rappelé responsabilité bi nga am ci sa njaboot. Naa mu ni ko na nga leen soññi, na nga leen yar, na nga leen jubbanti, na nga leen conseiller, na nga leen digal bi salaati bu waxtu julli jotee ñu def ko. Ndax bu ne bu waxtu julli jotee nga def ko rek mooy bu tisbaar jotee nga ne allahu akbar dóor ñeent rakaa dem toog, takkusaan dóor ñeent dem déedéet. Wamru ahlaka bi salaati dafa yóbbaale digalal sa njaboot julli rek déedéet, mooy digalal sa njaboot julli, digalal sa njaboot koor, digalal sa njaboot añ makka, digalal sa njaboot ñu génn asaka buñ amee lu ko mat, digalal sa njaboot ñuy def jëf ju rafet, taxawun alal birri wa taqwa, di dimbalante ngir yàlla
digëlal sa njaboot ñu teg seen tànk alal kitaabu sunna yar yaru tege ci yoon loolu lépp dafa yóbbaale wamru ahlaka bi salaat loolu yëpp daf ko yóbbaale gis nga suñ borom xam gi mu xam masuliya boobu ni mu diise tax na mun yonent bi salaa alai salam wastabir alayha baye boo muñ nag coono bu rëy ci nekk yar njaboot mu naa mu ne coono bu rëy ci ne yar sa njaboot mu naa coono bu rëy ci ne ku nangu wuta sonn doo ko man wastabir alayha baye boo muñ coono bi ci ne baye boo muñ coono bi ci ne loolu lañ ma waa kër gi wax ni yërëm naa la yërëm naa la léeg-léeg ndeysaan nga gis ku ñëw ni la waaw xale yi coono bii ñu lay teg mënoo leen a delloo seen i waajur man ëpp naa def ëpp naa def boo leen ko delloo day gën a yàqu rek ëpp naa def waaw wastabir alayha rek nañ ko def rek mooy muñal la yonantu waxoon sallallahu alayhi wasallam suñ borom loolu la ko wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci éducation léeg-léeg nga defal ku nit sax léeg-léeg nga defal ku nit sax mu trahir la mu wor la mu ne waaye bu mu la tax a décoracé de bu mu la tax a décoracé de sonnal nit ci njabootam bu nit mu woñ ñu ko trahir la mu ne bu mu la tax a décoracé de moom du fay de yàllay fay moom du fay de yàllay fay wastabir alayha muñal loolu rek muñal coono bi rek wastabir alayha bul décoracé xoolal yow 4 heures de matin 4 heures de matin yàq sa li nelaw yëpp néeg bu ni nga dugg fa yeete ña mënalu seen bopp dara yaay yëkkati yaay yëlëb bu dee waxtu sedd yaa naan solal jagat bi yaa naan demal sël mujj fee jàppal nii defal nii xippil sa bët yi xool acca bombal say bët ila axiri ila axirihi coono boobu bépp kat yaa ngi koy toggoo waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seeni tànk ñoom wastabir alayha coono boobu boobu yëpp yaa ngi koy daj lu yëngutu nga jóg lu yëngutu rek nga jóg lu tax masuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur te lu yëngutu nga jóg bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi kenn ku ne nga dem xool nam tëddee boo jullee ba sëlmal ni wal bi jàkkaarloog ñoom xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu wastabir alayha coono boobu muñ ko looloo ci gën a tuuti kat léegi sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom mënatoo dem fenn mënatu laa dem fenn nit dalay woo sax kaay tuddal ma sama doom da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee xoolal loolu sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko mënatoo dem fenn léegi maa ngi fàttaliku Cheikh Murtala ab mbàkke mbàkke la fii la ñëwoon ci daara ji dafa léejoon yàlla may na ko xel nag dafa léejoon benn bis ma pine ko nag fekk may waa di génn xuma lu mu def rek ma pine ko nag ñu ko acca toogal fii ci bunt bi léegi man saa yoon yàqu na mënatuma dem gone yi di ko romb di ko ñaawal naan ko waa pine nañ la mu ni ma yéen a dof man kay maa ko pine wallaay wax na dëgg mooma pine wallaay wax na dëgg yàlla xam na ko maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi gone yi naan ko pine nañ la moom man kay maa ko pine xam ne moom laay xaar buy dem may dem wax na dëgg mooma pine yàlla xam na ko waaw mooma pine wax na dëgg waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëj noonu la ko yàlla xamale ndax addina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñuñ waa droite ak ñuñ waa gauche rek fi ne yàlla ni amul kenn ko xam ne bind naa ko lu xamal naa ko droite xamal ko gauche gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alxuraan a ko wax ashabul yamin wa ashabul simal
muna muni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñëwul suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu féké li moy démocrate adina la xdi adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom adina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy seen directeur moy seen responsable moy seen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina dak ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bind bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara muni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré mang lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yonte yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhusu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amuni nonu ñaari minita yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitam yag nañu deg ñu nan xam ngeen man duma politique waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg li ñi tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax ñoy niñ ko waxé sax way discipline discipline bi nga xamni minita bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé seen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti mohammed ak parti shaytan wadaynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wadaynahu najdayni yonte yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am suu tarbiya da nga am dom mu mag ni leng dem nek minitao iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minitao yonnta yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek minitao iblis moy mal éducation mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer suu tarbiya lako arab di wax
ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di féké conférence de presse yi di féké yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nek leader suñu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñep na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant fa ngay minité wu buna muni jikoy ñoña ngay amé militant bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala way kat bi wax militant bu ne buna muni jikoy leaderam lay amé fekke minitas mi deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel nona ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la di fréquenté gañu bax ñi loolu la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibnu affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni loolu wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay yu bax ñi muni loolu obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlahi dedet sun doomi ñan ñoy seen reference danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen reference ay moliere victor hugo machiavel etc ñoy ñoy referenceu xalé li pas parce que téré ñooñu lañuy lire téré ñooñu lañuy lire ñoo ñoy référenceu xalé yi Descartes ko ci gis ci ñoom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu dara salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mukha sayyidina usman moko wax de radiyallahu anhu mukhalatatu salihina wajiba legi bo de référé wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmad bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey doon am yonent yalla muhammad ci kawsu naam ni jaara fa muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula señ touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol
bo doonu Seigne Touba it ko gessu seen la jaawale la ak mom boko doonu tit kula xol jaawale la ak mom mune jaaral fim jaaron rek yalla rixi rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisalu imrihin fakun mune fakunhu yakun min kama yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci Seigne Touba da ngay xey rek suñu borom def ko ci yow min kama yuhjibuka da nga jaar fa Cheikh Ibrahim Niass al kawla xi jaar muna ma da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu Cheikh Ibrahim Niass al kawla xi nekul rek bo fa seené barham jom defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhaji malik nekul bo seené cheikh ibou sakho rek xamni mo nga né fu alhaji malik nekul rek bo xolé bo fa seené ibou sakho rek da nga nan alhaji malik gi fa né radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol sen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy sen seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga sen seigne touba numéro 2 waye seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayulako lolou roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imité dédé jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba déssu len mëna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dédé isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba néna buma lay yémé jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodous daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy dox la ci kaw suuf bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu sayyid alhadj malik ba dajé cheikh ibou sakho mas nga wax ben way maneko kep kuni won buma gison cheikh ibrahim niass al kawlakhi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niass doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkel parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou sakho Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ndukel fi ci Senegal parce que des sordes buñ fi fekkon fawda buñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xale yi li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dajé muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq go ne yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ak di philosophe philosophe lu pour na xale yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mën ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñapp ni la mané ko lolu kon ma ballin fi jumaa ji sa dem
lolu téméré juni at ak ñi diko wax té goné yi defaruñ mu na mané ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulu ñu ngi waxe sax ala qadri niko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam waxal khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax li nak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su djubadi ji djubadi serigne su djubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañu djubadi ngir ñu man leena moytu ba duñu leen sank nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé yi xamni ñi dañu deung bu jekkon danaka man na wax ni sama waxtaan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yi jog duggu ci internet bi bëgg féréw li goné yi walé ni sëriñ si ñeen di top waruñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju né ñu tek ko ci seen kaw ci la wañu ko wat nak mané xaaral ma défendre sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga delu war ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ si waxuma sëriñ si way yonentu ye sax alayhi wassalam yonentu ye alayhi wassalam sun borom dani ma leen yonni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alal kitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xalat yonentu yi la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam am ñaarel mu yonti yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam mun ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna mun way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne ci sun serigne su dëkk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye suñu serigne sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñoñu yow xam nga ni ño la gëna jup gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulé que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolou alcorane mo nako sante yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamane abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim appelé couleur bu jigen comme mom diiné mayuko mu wété ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggone pelé couleur bu jigen bi ñu sansé ko té indi fi bu goor ndax pelé couleur bi né ndiarém faaw dana wété ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diiné mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég légui du ñak ma ak mom ñu wara wét waxtaan biiru né té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daar rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul ko
te cheikh abdoulaye mën ta ñak baña jaxaso pelekeleru ndjeerem parce que njabot gi muy japp mom pelekeler yépp di len mandat def ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax té ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon ag guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajé wo kula mëna défar nga jang ci ri gaayu jikk ya tayam ci ta manu mané amna ño xamni dañuy jël khassida def ko muy seen wasila melni rek seigne moudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu mëna nekk sa serign muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi mbi def ali salatu wassalam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund di la wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol mo dim serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo jebulo ci serign te serign bi diglewul terewul bay bo setti fenen moko tere yam bay bo setti fenen kat diglewul terewul ab serign day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ko tere legui na buñ demé ba bu la serigne bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko set kon ñaar ñepp fébar serigne ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wër pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jall ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon ag guñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet ag guñ fofu ak guñ fo bo xolé xukal bu kaw bi ñu naan matna serigne xukal bu kaw bo gisé ñu naan matna serigne xukal bu kaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak ak guñ fofa su boba kon do jibul ci xukal bu kaw xam nga noy def moy jëfé li ci xukal bu kaw dang koy jang jëfé ko lool lañ la sant waye sax xukal bu kaw doon sa serigne dang koy jang jëfé ko da oxal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba don ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali wi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni meno firi abaja da awasa ataya kala man sa fa da kharasata sa khasa sa khasa meno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sab seri te xamolum la digal xamolum la tere benen ci xani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi neena bo gise seigne moudou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne moudou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ko muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxaso ak ñom tuti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy moudou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ci kan moy seigne moudou mbay cham mu na mëna xolal ay and ndom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne moudou waxtaanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dongay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat
su ko defé kon xamna dama yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah taala rawati na ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamalé fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangalé ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reere reere di mbam nako yalla xam nako dimba ak katrir moy ku ñuy wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amérique tam nek amérique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal bu mag di jupsi ma joggé keur serigne touba ga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john dila diglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te deg na da nga yor daara manam dama bëgg di participer ci daara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indir mo rakam jigen joju borom kërëm sax mas na ñew fi ci daara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yu ne ki at wéru de wu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna si ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Thiam lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimuni ma man ndeké difu mu won dara ndax man lima fekk sax yaakaar mo ni sax ndin mi toll na fofu mané quoi mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu gog yalla xamna ko dembu dama begg lool mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna Jaynaba defé and ak borom kërëm Wali Fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domaine bi doon set ci keur rakam ñum jënd fi xom dal ni wa man de mas na may deglu ben émission ñu ni seigne Moustapha Mbaye Sam côté domaine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi ngay seen moy daara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ku sant luum ku lay set may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci salle bi yalla xamna ko joy mi ma fukki atangi ni ma la di la deglu guddeg beccak daldi genné radio bek yépp won ma señ mom radio bek yépp la genné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci Touyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu ri yowmal khiyamati akbar ndax yonentou sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tiyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tiyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dik gi nangam waaw su ko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla ko yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal bañ nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf waye yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni
mok liggey bi and meunta ñak motaxit fuñ toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam buso ñass jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jëm ñu yonne ñu ngi wax jere jëf jazakumullah ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fi ne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci seuntuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tammi ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yal na len ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yal na len ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amérique yene joji rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yal na mako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo wax mu ni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaahi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jere jëf ñu ngi leen di wax jere jëf jazakumullahu khair jazaahi naka jek sa ñak wi barki dem dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi ak ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey muné mo way loy wax ni maneko man sa buma xiyé mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper ko couper ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don do ila akhiri li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nopi ne kay li ñu dem sama do ngay tusu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wala fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wala fi jangale fi indi mu daldi re dem té xna deug li ma doon def man nako def mané ko demal ci sa liwoje yow liggéeyal ma indi wul fi jangale fi indi kon jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaahi wa salaam xana ma dem ba mënatu mako doole ji neew waaw yonent da waxon ni sayyidul khawm qadimuhum ki gën ci yeen moy ki kër kër ngir dooma adamay jari ñoko te dañu bëgg bokk ci sayyidul khawm nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

ngi daara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi mu ni waye nak bama joggé ci daara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lay lañ ma dem lay lañ ma tok ba mujj mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën daara la nekkon jën daara ndax ci jaar daara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci daara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar daara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci daara doto nek comédien motax bagay poser wu question jeune daara la nekkone motax serigne si ñom tamit révolution bi nga gis ci spirituel lolu moko indi révolution bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len daanaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radhiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bu re ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yak bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defal ñepp tu jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defal ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daari tarbiya yi waye bu fekkene daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kan ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñu ne falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu fekké tane sidit gi déwul nak xam gëm di nelaw rek loolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni siritam gu ñuul gogu déewul won su ñëwé day romb ay morawam yo xamni kenn yërul leen mësu ñoo jaar fofu seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siritam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñëkk buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gërëseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté
moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewut won dañ ko yé dañ ko yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ ko yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko ba sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joggé ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourcent daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënatoko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënatoko mënatoko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko siritam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara nga xamni kenn yeru ko mu ñew sirtam gu wex gañu neraw waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sirtam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé sirtam gu wex gi sirt gu wex gi yewu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba lolu ngay gis lolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla lolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu ye gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko defé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon lolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadis ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaaral yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondam mi jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji jëfi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta yaal na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ko ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñu lukko mu meegu dal di and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xara bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm mu ni aljina lan moy sahid man sayituma de défendruma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xara bi la nekkon kon xalal bi faaw nga yar ko ba siritam gogu de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim daan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakarñe ka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban mas'ulé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour vendra nek ay borom yi barké nek ay borom yi daraaje nek ay borom yi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo am nday
bum daan wone ay podjam wala sen video nday bum daan wone ay serigne nit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam ñiko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogule xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko am waye ñiko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako té mom du ci dara du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens son bo rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko ye diko yedd al-quran net liñuko wa yasqal luqman li ibnihi wa huwa ya'ishu ya bunya la tusrik billahi inna sirka la zulmun azim wa wasayna al-insana bi walidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayni muni mom al-quran ki nga xamni moy sayidina luqman al-hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom di malay jekk xamal dila ci ye moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara xale bi day def dara ngay ko li ngay def ni yalla dakoy tere mune wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah subhanallah ana tawhid mune ko nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka la zulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolou ma ngi lay rappeler lo xamni wax yalla la muna muniko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazayna al inzan bi walidayhi amalat ummu wa wahdan ala wa'ni muniko rawatina wajur bu jigen nga xani mom daj na lu mburu dajul ci taal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la dac ci yow nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundi dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus tone égal tone nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé tone plus tone égal tone muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat suk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé mi ngi ci ciona bim lay imbi mi ngi ci ciona bim lay nampal mi ngi ci ciona bi nga féré mi ngi ci ciona ciona plus ciona égal ciona tan dayam joju kat boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen dooma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu te yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix
muniko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lixi muna muniko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muniko karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss nga fexé ba wuru sa xaaliss bumu la fëkk bumu la taxa jaay sa ngor bumu la taxa jaay sa jom bumu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lixi lan moy lix xan le nga débayi ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def loolu yow man buma dé xol soné su Sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xam nako soné su Sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xéttu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su Sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massaane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaari mënu ñoo xat ci ndabli wala ñaari mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak mën na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dal kum mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li la lay denk li la lay denk mune ko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona mune ko waye nak yaak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yaak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wosin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an walidey ka la ko wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow goné gi jangalal mala yow goné gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma boole ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom dooma wutal ndenn de bo amé jom dooma wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeuti ko te boy wëlbeuti ko sa nday sax da naka du yegni yaangi wëlbeuti ko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nango ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bu mu la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka muniko nak lu meuna xew ilayal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla ilayal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la beugé jox sa ak sama nday ak sama bay beugé dox sama digënté ak lolu nak légui numay def
sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa baye beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa baye buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor xudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna muné ko boba nga lank muné ko waye nak lo lank bum tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dat ci yow motax muné ko wasaib huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy darñel diine jo xani diine dootu ñew gannaawam muna mo ni bu mtax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wa wasaikuma fi dunya fi bi mu ko xex sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yenen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu ni waye bu la ko sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna mu ni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilay mana mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu jog jëm ci man yalla mu na mu ni andal ak mom bum la fi ba mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilaya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgga defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgga defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba ni ko jox ko ki gëna ragal Yalla muna mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke muna muni man munuma xam ko ragal Yalla nekuma ci xol yi muni ko waw kay balas biñuy pécé ko ragal Yalla muna muni ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko koko ki l'islam jappé ko ragal Yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jab loxo muniko jab loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ciéddo lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci legui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam mbama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne Mhm.
bari na talib yo xamni bu len ko seen serigne waxe fa lañ lay ba ko de nak so nangu wula ñak talib bu am alal noy def noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alala mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lam lo xaba muy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way way way kon luñuy doyeb serigne muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tak dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak brassel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci Allah ba sanni ci Allah bi yonnentou bi jégué am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna mu ñu yalla télé lu mohammed bañ ba saniko sa loxo dootu ko laal na maxé fofu télé bi jëkke non lañ meloon bo leen digalé dañuy def lu mohammed xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa télé bi ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku la ko digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen di rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wërseug bi la yalla bindalon kéro ba nga nekké ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaaka mi yoré wërseug yi mu ñew bind ci sa jëb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muni yalla daldi dogal lolu rëdd ko ci sow jë waccale ci kaw suuf mënu gis nga bu fekké ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci show bi muna mune yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xëc ci ba jox la ko muné gis nga wërseuk liks muna mu ne bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yaq asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna mu ni yaati bi allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé
muna moni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati biha la sama sok yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pe sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofam nga man fa am lu luxe mune mun yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allah latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yërmane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamoo ndax da nga yegg xamoo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal ya nga tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam buñu wax météo ni la actuellement geejgi lu ci jaar soux nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko wax dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi waaw kay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccun ko jappat nañ ko ba delo ko allu kañ après da richard te yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal yalla ko dogal nirisale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bok ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker tiktoker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf fotom di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah subhanallah wi yu bari jëru ko dé wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon
lu ci sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye bo ne pench mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malaakam dila sétan ko gën yalla ak malaakam tok dila sétan mo gën nit ñi dila sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malaakam jamono bu ñu ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñi wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence buma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolém xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni wéñ mané wa lu xew ñin ma yow buñ la téloona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téloona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dañ noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci réew sangam ak réew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ ajé makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéeleen gone yi yéeleen gone yi te dindi politique bi te ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéeleen gone yi dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo joté lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sa nopp melni koy téléphone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané djoté wulen dara bu fekkone sax da ngeena sekk dara ngeen way yow djoté wogo aji dara te même bu ngeen sekkone dara sax na war nga ko yegal gogu njubadi ngane yowul ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi ngane yowmal xiyam ya nga yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxe ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi xali moy défar sama téléphone bis dama ñëf dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamna lu way wax mo enregistré man xawma ci dara manal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ño xamna dama wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw niko waaw sa way li nak mu né dama ci def logiciel bo xamna parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la PS wax li man ko dedet man dindil ni l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestéré kenn comme neex nak arrestéré ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko wedd nga laaj ko ben way buñu wax ko mo Muhammad nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ko joggé xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustapha Mbaye Sam néna Serigne Salih mën ta defal astaghfirullah
astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal turami ni magge woma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay baba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répéter wat la waxon ndéke mi ngi enregistrer mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistrer way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé Serigne Salih len man Moustapha Mbaye Sam da ngeen matek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé len man ci tanki Serigne Touba la jiddo kalkom ñu jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fa hôpital la yéwo ci kalkom ñu jëk ja la wax man bayyi xel yoyu ta xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew do am genn kilifa guma wo ma ngi ci sama ben message ben xalel momako yonne ma xalel la sax xuma en tout cas dal daf ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yonne ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngeen man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi manaman buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tiawone mo xam touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposé wu ma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasida mag ni dong ngeen fay def jeglu ñu nek ci bop tarikh ay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh maye nias cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen jeglu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defone ndax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasse Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasse Touba mani lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bobo yonti yalla Musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonti yalla Musa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara regle wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way dong motax ma tek len Christ bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Musa ni sun borom gayama ndax ñun ñongi de won ma waji ma departako mu genn
ma exilé ko bu doon seigne muntaha tay mune wan ma wajima genné ko touba bu doon seigne babakar si mune wan ma wajima genné ko tiwawol bu doon cheikh maye niass moy wan ma wajima genné ko kaolak sun borom ni ko ew waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi régler mune wol wa touba gep ñu dajé toup djeglu ma bal waji rek balaye len yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legui wote na grand theater ñepp ñew mu ni nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex ndeke ñuko def rek crise ba jeex ndeke ñuko def rek crise ba jeex waye jangu yalla bu melni cheikh muntaha nga xani bam ne uwe samay nopp ba fi ma tok di wax ak yeen mossé suko sien ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lool day jur jam way way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi de nima ko gissé moy ku massa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku massa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmbul seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé mune ma seigne bi li ngay wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mo amane ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkone tane yow da nga tay wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy sa wërsek lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujj dip ka rek jeun balma da ngay mujj dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waaji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakkar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partagel yena bokku tuya baja lu bax rek partagel ndax yena bokku tuya baja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumale sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko meuna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopéti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopéti bi ndong ci bi bo bëggé ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopét ci bopput ki tek ci bopam ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci dégg ba diko enquête muni man dama dégg ñu ni Safwan da déssone ak Aïssa ci ginnaw dëkk ba dé koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma
da nga mëne ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deug journaliste bi ne ko yow nga xam Safwan ba diko mimal mu ni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu na amul gis nga Safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mom kon xam na ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xam na ni jomb na li ñuy wax ci Safwan wallahi kon xam na ni Safwan jomb na li mu ne ko ah bon kon legi nañ jall ci sayyidou aïssa nañ tej sa peter bobu ñu dem ci aïssa wa aïssa nak mom mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni Safwan taqiwu ci lalewu ci ki aïssa mu ne ko ah lutax yow lo xamal sayyidou aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal mu ne ko aïssa soxna la xam xawma aïssa mais sama soxna la xam muna muné ko kuma tégal alcorane ma wat ni sama soxna jomb na liñ tumal aïssa te wallahi aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek légui xolal bëkki neegi luñu nekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may dégg nangam di wax na li diw nangam sëriñ ba di fonké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay fonké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski te ma waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima dañu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga man ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay donga am lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal nu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci djurum ben fuk at japp djurum ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mania muni ma sa dom de fala ko joxewol muna muni waye jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko deet waye señ bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga taal sama auto dawat ba fa ma doon defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi ni ko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor ci ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngor ci ni ma li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mu ne ma ngor ci dé ma ng koy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi al hasib ngor ci ma ng koy sant bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababon wax ja ñu bëkk ko tawil fu ne ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sa seul lat mi mom mo wax lu melni mi ni len man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Serigne Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Serigne Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla ko yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ab julit non lay mel yalla ko yalla sam baye ko ba mi Cheikh Abdoullah waye man dama mënul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci
comme neex fa li lay alhamdu comme nakari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar walé kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joggé fele rek ñew ci yoonu mouride loolu ak reer la man ci tanki seigne touba la juddoo ci tanki seigne touba la juddoo loolu ak reer la ñu défé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax doma sersi man lay waxal lutax doma sersi bis bu ni nga rom ma fi mané ko ye sama daara je ngay rombu dem ak ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax mané ko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba

yaadu nga encouragé ko, bu jaadu nga ni ma dindi ko, ndax man alali Seigne Touba la. Seigne Modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon, jazakumullahu khair jisaihi. Yal nañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah, yal nañu yalla defal njub, defal ko sunu njabot. Ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax, fekk boba dama bokk ak sama dom di ñi wax Cheikhul Khadim Hafizahullah, ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli. Mu ne ma papa yow do dag, ma ne ka man sa baye dama yar. Ne ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de, sa baye dama yar moy lan? Ma ne ka sa baye dama yar sama baye mama sana bok ak mom buma laale ñam wi ci ndabli. Mu na ma ne am talata lamay door. Mu ne deun ba yag, mu ma yow sa baye da soxar, ñun nak sun baye da bax motax buñ laale ndab biñ wax dara. Fa non la ko firé, non la ko firé mom. Mu ne ma yow sa baye da soxar rek wa motax bo la ndab li mu door lam taat, waye ñun mom suñu baye suxul motax mom duñ wax dara. Deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngop wajuri suñ doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare, yalla xam nako, yalla xam nako. Yonent bi bok nak Ibn Abbas añ wala bok aw ñam dal. Ibn Abbas di def comme ni Cheikhul Khadim di def rek, lu mu gis bëgg rek yotu ko jël. Yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah waqul mimma yalika, niko waxal bismillah te yam ci sa kanam. Yonent bi lolou la ko wax kéro. Abdoulaye Ibn Abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler, daf may travailler. Ni Luqman def moy dajale njabotam di len war, yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko daan def miraran bobu man gonela. Ma ngi fateliku Seigne Fallou Soyi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf leena yobbu won ci sama wajur ñu nefa, mu ñew fa nak di len set ci di galé ci walé sama wajur. Fekk bobu sama wajur baxona danaka wër wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len yé len. Daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba, bu len ni ma nar ba, bu len ni ma sérer ba, bu len ni ma walaf ba. Ku ngeen gis mu mat nday def len nday, ku mat bay def len bay, ku mat mam def len mam, ila akhirihi. Gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko faté. Boba man xalé la, waye téréwul ma ngi fateliku Seigne Fallou Soyi bu mi ñew na fa, man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent, manam xalé bu goor bo xam dal monsieur mi ngi digënté monsieur ak monsieur gul. Légi amna sama badjan bu fa né ku ñu wax soxna mbenn bay badjan ben ma nga fa doomi ci Ibrahima mbay la badjan ben momi dal ni sëriñ daf may baral du ma daan togn nak dal ni señ Fallou Soyi bu waaw Mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna. Señ Fallou Soyi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg. Señ Fallou Soyi bu ci bopam mo yëkëti ka doom ni Mustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi mané ko shahadatu daraini muné amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal. Señ Fallou Soyi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement en surviendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon. Lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirihi. Waye bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne fi yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rajo bi ngay dupp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw keur Seigne Touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëllëk sa ñu ni waaw kër Seigne Touba ga ca gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard benn téré buñ bindoon Seigne Ibrahim Mor Khoudia nga sol sawda ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yoo xam ni seen benn responsabilité jëluñu ko ñoom liñ am ak yow mooy nga jàngal leen ñu jàngale la nga fay leen ñibbi yow nag dañoo jël njaboot teg ci loxo nga war leen a yar war leen a jàng war leen a yar toogal ci daara ji absent yi bu mënta ñàkk na doon farata
ni mako fa rat waxe man.